Mamedi mona ne kungetse DJ Stoki imo Sipho Magudulela bare akuvumi. Ema shuma mabedi na le metso e supile metsotso pele re fitla ho reng ya boraro. Mamedi, hey e ka ka petrol o tlanyoloa hape. Mafilong a kgwedi ha kgwedi qala e ka October ka di 1 tsa October mamedi petrolo ya nyoloa hape e re tswere mathata mamedi boholo ba batho ba utlile bohloko haholo ba re tseba hore ha ho qala ho phahama petrolo dijo di a phahama transporto le yona ya phahama ha batho ba palamang taxi batho ba palamang dibese di transporto tsa setšhaba mamedi di a nyoloa ha qala fela petrolo e phahama boholo ba dintho mamedi di a nyoloa ke salary fele sa nyoloeng jale e utlwisa batho bohloko haholo nthwena mamedi ya petrolo e nyoloang kgafetsa jale mamedi re ya 30 ranteng litareng ya petrolo

0: Mamedi ka mora nako e telele bogolo ba batho ne ba ipotsa gore na Julius Malema o tholetseng ka ntho ene kana-kana ya go bolawa ga basadi ka monaka e gurulene mebekeng ena re le ra bona kgetlo la pele bua ka taba ena mme mamedi ntho e tlileng batho ba sa e utlwisise gantle ke tsela ya buileng ka yona gore ke ka gona na re mmuso wa rona o document batho bana ba tswang ka ntle wena mamedi nkabe hona jwale ntho ena ya gore motho yona ha fumanehe e ba betetsana a ke tsena mamedi ntho ena ya gore motho yona ha fumanehe o kelelo ya hao na e o fa hore ke ka lebaka la gobane e le motho yeo menwana ya hae e sa fumaneheng ka hare Afrika Borwa kapa mohlomong o nana gore ke gore go na le ntho e nngwe eo a e etsang e ka ba mohlomong e etsa gore a se ka fumaneha ke gore motho e mole mole mongwe wa ipotsa ntho eno gore ga fumanehe gobaneng menwana ya hae e sa fumanehe menwana ya hae e le siko kore gantlentle e se motho ya nang le ditokomane tse feleletseng tsa go ba Aforika Borwa kapa momedi motho eno e tlhile ke motho ya tsebang ntho ena gantle gore o e etsa gore go gang a tle a se ka fumanwa na mme ke nngwe ya dintho mamedi tseo batho ba buang ka yona ga o ya marangrang a setšhaba gore Malema o re batho bana ke ka gonaneng a re ba fumantshwe ditokomane kao fela batho ba karo Aforika Borwa ba tswang dinageng tse ka ntle ba fumantshwe ditokomane bakeng sa gore ga o na le mathata a tshwanang le yana ba tle ba fumanwe mme a ke tsebe mamedi gore na wena o e bona jwang taba eo
1: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se khwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se khwabela Spoono wa Ayanda Ntanzi Xoli Mwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka

0: Mamedi ne kongetse nka yise are I wanna love you ele shumele metso miraro metsotso pele re fihla hore nya boraro me mamedi ke nako ya hore re fetele segutlwaneng sa rona sa ithuele tsebo
1: a ke dumedise mo mamedi ya rate hangwa le sedi FM ya dumedisang ke Moses Nteo moeletsi wa hao wa tsa ditšhelete jwale ka hare le kgweding ya Lwetse e leng September ke kgwedi ya naha ya diwili mona Afrika Borwa. Ke nako e ntle ya hore re bue ka taba ya bohlokwa haholo e leng ho ba le wili. Ke a tseba hore batho ba bangata ha ba rate ho bua ka wili hobane ha re utlwa ka taba ena hangata re nahana ka lefu. Empa nnete ke hore wili ha se taba ya lefu fela. Ke taba ya ho hlokomela le ho sireletsa batho bao re ba ratang. A ko nahane ka sena. O sebetsa ka thata, o save-a tjhelete. Mohlomong o na le ntlo, koloi, di-investment, insurance kapa di-assets tse ding. Jwale potso ke hore, haeba ho ka etsahala hore ke hlokahale hosane, ho tla etsahala eng ka dintho tseo ke di sebeleditseng ka thata? Ke moo wili e kenang teng. Wili ke tokomane kapa document eo ho yona o hlalosang hore na o batla hore di-assets tsa hao di sebetswe jwang ka mora hore o hlokahale. Ka mantswe a mang, o bolella lelapa la hao le batho ba amehang hore ke batla hore dintho tsa ka di sebetswe ka tsela ena. Ntho ya pele e bohlokwa hore o e tsebe ke hore wili e thusa hore ditekatso tsa hao di tsejwe. Ha o sena wili, lelapa la hao le ka qetella le sa tsebe hore na o ne o batla hore di-assets tsa hao di abelwe mang kapa hore na o ne o rerile eng. Wili e ka thusa le ho fokotsa dipherekano le ho fa lelapa la hao tataiso. Ntlha ya bobedi ke bana ba rona. Haeba o na le bana, haholoholo bana ba banyenyane, ho ba le wili ho bohlokwa haholo. Jwalo ka motswadi o lokela ho ipotsa hore haeba ho ka etsahala ho hong ka nna, bana ba ka ba tla sala ba hlokomelwa ke mang. Re etsa di-plan tse ngata bakeng sa bana ba rona. Re ba fumanela sekolo, re ba rekela diaparo, re save-a tjhelete bakeng sa bokamoso ba bona. Empa re boetse re tshwanetse ho nahana hore na ho tla etsahalang ka bona haeba rona re se re le siyo. Will e ka re thusa ho etsa meralo kapa di-plan tsena. Ntlha ya boraro ke hore haeba o hlokahala o sena wili e nepahetseng, molao o tla sebediswa ho fumana hore na di-assets tsa hao di lokela ho abelwa mang. Sena se bitswa interstate succession. Ka mantswe a mang, ho ena le hore wena o be o ngotse ditakatso tsa hao, molao o tla sebetsa ho latela melao e beilweng. Ka nako tse ding, sena se ka baka mathata kapa ho se utlwane ka lapeng. Ke ka hoo ho leng molemo hore motho a etse wili mme a hlalose ditakatso tsa hae a sa ntse a phela. Empa hona le ntho e nngwe ya bohlokwa eo re lokelang ho e tseba. Ho ba le wili fela ha wa lekana. Re tshwanetse ho sheba le dintho tse ding tse kang di-life insurance, beneficiaries, di-retirement fund, di-investments, di-taper le di-assets tse ding. Mohlala, haeba o na le retirement fund, ho bohlokwa hore o boele o hlahlobe hore na batho bao ba kgethileng hore ba fumane molemo wa hao, e leng di-beneficiaries, ba ntse ba nepahetse. Ka hoo, wili le di-plan tsa hao tsa ditjhelete di tshwanetse ho tsamaisana. Mme o seke wa nahana hore nna ha ke na di-assets tse ngata, ka hoo ha ke hloke wili. Wili ha se ya batho ba ruileng fela. Le haeba o na le ntlo e nyane, di-savings, di-investments, di-insurance, koloi kapa dintho tsa bohlokwa tseo di bokeleditseng bophelong, ho molemo hore o be le moralo kapa plan. Ke batla hape o le hopotsa hore wili e tshwanetse ho hlahlobuwa nako le nako. Bophelo bo a fetoha, o ka nyala kapa o ka divorce, o ka ba le bana, o ka reka ntlo, o ka qala kgwebo kapa o ka fumana inheritance. Ha dintho tsena di etsahala, ke nako e ntle ya ho sheba wili ya hao hape le ho etsa bonnete ba hore e ntse e tsamaisana le bophelo ba hao. Jwale, nakong ena ya kgwedi ya naha ya diwili, ke batla ho le phephetsa ka ntho e bonolo. Haeba o sena wili, qala ho nahana ho e etsa. Haeba o ntse o na le yona, e update mme o netefatse gore e ntse e bontsha seo o se batlang. Ga ke qetela ke rata gore go ba le wili ke karolo ya go tlhokomela lelapa la gago le o sireletsa seo o se sebeleditseng ka thata. Ke tsela ya gago ya gore ke naganne ka lona, ke naganne ka bokamoso ba lona, ke entse di-plan gore dintho di be bonolo go lona ga e ba ke se ke le siyo. Re letsetse 051-247-5129. 051-247-5129. Ke a leboga.

setso sa ka ke matla aka. O le sedi FM re ketika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo. Ka botjhaba ba rona bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

0: FM.
1: A kgwedi ya Lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng habeng ba matlo ba kena matlong a bona lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tlabe re le moo
2: mamedi ke metsotso e mmedi ka mora hora ya bone tshebeletso ya lesedi he mamedi tla ha sa ka hotlolowa hona teng he mo tlabeng ho fanwa ka matlo ana a mangata wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi me ke yona fela tshebeletso e kana go tsohle mamedi ha utlwa ntleng ya ditshebeletso tsa setšhaba mang kapa mang a ina hanang ha o le jena he mamedi re kena mogatlhelong wa boraro wa lenane o la ha o la ditheoa dikalaneng me ha o le jena mamedi wa tseba hore re tla fetola mawa ere kenke pina etla ka ntokozo are all I need

0: FM.
1: How is Mosutu? It was a Simba, how Vanda?
0: Dito Hadikalaning. What is Sedi FM?
2: Hasimo he mamedi ke ikereke re shebe hore na ke bomang bantseng ba hola ka jeno 0860003084 0797585066 mamedi ke mo ke dutsing teng ho seng hona
3: a o di bongi bongi bongi bongi ba tem bi club ne tlo ho ke matla ka ma ka ma ha ho tshu teng ho go langa te sa bi se teke te te bere a hole a hole a hole re ja le bua mme
4: e dumela swash a ke hudise e ntate kolotikoloti ka mo a hole ke be ke re memanga ka le yena ha hole ka mo ka di shabo wa kopelwa ke mema mo re ka mona ka dipilaneng hop house thank you swash
5: Dumelas Bosch, Dumela Morning, Dumelas, Dumelas Bosch. Ke batla ho ikopela ho seng ha letsatsi la kajeno, ke letsatsi la latswalo, ke up there today. Ke leboha, ke sa dilemo tse ding tse ngata ngata, ke tshepiso ka mona ka Sebokeng, ke leboha mme. Ke letsatsi la latswalo, ke a itebohela, ntate Modimo a nketse ka hore le ka hore. Thank you, Bosch.
6: Mama ni bongi, Dumela mme wa ka, Dumela mratu. Dumela mamani bongi. Mamani bongi ke ikopela letsatsi la ka latswalo. Tsatsing lena ke a hola. Ho hola nna nkgono selwane marupelo. Ke ikopela mahlonono, ke ikopela bophelo. Mamani bongi ke hola le setloholo sa ka Neo Marupelo. Ena o mane Ficksburg. Mamani bongi ke re Modimo a mo pate, a mo pate, a mo pate. A mo hlonono fatse Modimo a betla sa matso a ntate Modimo mamani bongi ke a leboa.
7: Yes, bongi le khotso, khotso sports. Ke passe ka mafabatho ka mona ka botshabelo. Tsatsi nena ho hola ke neuwe mafabatho ho la Durban mane. Ke re hola le tebele la ha mmango motho a motho ka lethuhlane wa ka no le so. Thank you mama le bongi.
8: Mama le bongi dumela hle. Eya, ke teng o kae? Mama le bongi ke a ikhudisa. Ke ne ke hola ka di-19 mama le bongi. Jwale ha ke a kgona ho kena hle. Ke nna me mantswe ke ka mona ka Thabong Welcome. Tanko.
9: Mama le bongi ke kopa ho hodisa bana ba latelang. Ke dingwetsi tsa eso. Ke mampo ke re Makao. Madikano Makao ke re ba hore ba bone tse ding tse ngata dilemo. Ke hodise le ngwana motswala wa ka. Ngwana ka Zifaku. Ke re le yena a hole a bone tse ding tse ngata dilemo. Ba hodiswa ke Tselane Makao. Ka mona ka Thaba Chicha Fatima. Bona ba ka mane ka Thaba Chicha le bona. Ke a leboha mamane bongi.
2: Ke lebile haholo hle ngwaneso re rutlwe ka mona ka mohaleng. Le Sedi FM dumela.
10: Le ka Swash.
2: Ke a phela le kae kgaitsedi ya ka?
10: Ke a iphelela mme. O bua le motsodi Mokebe Matatiele mona.
2: Ee ya kgaitsedi.
10: Ke a iphelela ke a hola ka sheke lena a thata le motsong a tangata.
2: Alala.
10: Kannete ke qetale motsong a takata ke leboha Modimo ha ntse a mpolokile lefatsheng mona.
2: Ao ho latlhe kgaitsedi ka o bone tse dintse ngata o feta utlwa.
10: Ke a leboha boss.
2: Thank you, bye.
10: Thank you, bye.
2: Le Sedi.
11: Hello, boss.
2: Le kae?
11: Ke ke tsena mmena.
2: Ke a phela, ke bua le mang kae?
11: Ke bua le ke tsikwa le pe.
2: Yes, ke ke.
11: Ka tla go kopela mme Thando. Ha ba ka mane ka Otendale Street wa hola ke a bona se ntse nna ke ba mo
2: ke le buile hle ngwaneso
11: thank you mama
2: bye bye o hole okay ke le sedi
12: le ka spo
2: ke phela le ka ngwaneso
12: ke teng wa la go khae
2: ke tsantle ke phetsa ntla monna
12: a re pitse no ne ske thabita mole mo yimo khomo stratla
2: ha o tabi
12: ya nefu bo tsena o ho la o spile mo lutse o dula mo freedom ke mme wa karabo krela o spile hola hola ngwana so o bone tsengata and then ke kopela le moradi wa ka ka moghelo mothobi ke bana ba September
2: ba hola lela
12: bana ba monati
2: bona she ba batho ba ba le hlono lo hampi
12: no dula mo le mitrent ke re re atla ka jeno mo haela teng re tlo ba bona ke le bona sport
2: how to be tabe tsu bua le wena she le gato laka
12: ke le bona ngwana
2: a se mo he le sedi
13: Bonjour.
2: Ho shapo jang?
13: Ho shapo rata ba. Ke nna mang a ka kamana ka preke. Mo ga tua ne ke hola ma ba ne go re ba tla le ba fela ba tla ba kopetse ma ba ne. Ke a le bua, ke a le bua. Ke le bua ho mina ha, ne la ka tla ka ke a le bua. O bo le ka ke ba ha tlo ntse go rata.
2: Ke le bile mo ga tua wa ka le se di FM leo.
14: A bosh.
2: Ho shapo ho jang?
14: Ke shapo la.
2: Ke shapsha.
14: A go re gire Daila Tinkwane ke security sticking sense itemeng wa hola tsa dilala ka jeni o hola le malaka tsikani yere ke mistress ka mare ka street ka mane ke ba hole ba bona ke dipinga ka ba tsela sa ba hlala ba bona empa ke ka mahau ba tshwa le kusi la tswa
2: ke le bile tshiro le sedi
15: hey boss
2: o sa pozang ga itse ya motho
15: Na
2: a o khaitse di yaka ke le buile ha holo a se mo hele sedi hey shapo jang ha monate
16: ana ba jeng biti ja o dinga go bonga
2: eh
16: ke ma tla ga se ke ma ga ga go ntshi ho la mo go tsa ga go ya go mo nda ke ga ga go tsama go mo tsama ga mo di ha ho la mo tiri ga se ka ga ntlo wa bela ha ke na mona
2: oh but
16: ke re bua ke na di tlo bo scotch
2: le bile ha ho lo ntate ke nka ba o qetela le sedi hello o qetela o isa hello hello e seng ke motlwele hello
17: tetene ka bosh
2: ah mkhotsi
17: e a bua ke ke mazile motau mo blofanteni mona tshikopela se tolo se ka se se ba ba ba ne ding amohela maju amohela majola ke a hule di mo re ba ba le ne ke mo hata ka matupe ke mo hata ka fola ding khunwa ha e mong e le nthandi yo mokwena ke a lebo a hlemme
2: ke le pele ha holo ga tola ka otlwa
17: thank you start
2: a se mo he mamedi ho batho bohle ba holang ka ofela
18: hola kaze
2: E straight lender ba Brenda Fassi.

setso sa ka, puo ya ka, station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botjhaba ba rona.

la boragadi bontate moholo bongono a ontate anang le matla ke na ka ra malapa a wileng ka phatla wa tshidise wa phamise wa matlafatse re sa tlo utlwa palo ya lentswe la gao bua ka lona o re gothatsa le o re tshidisa ka Kreste morena amen ga re yeng lentsweng la modimo sebeletsong ena ya matshidiso lengolong lena la pesalema ya mašome a mararo a metso e mene mme re tlo bala temana ya lešome le metso e robedi ya lešome le metso e robong Psalms chapter 34 verse 18 to 19 yona e bale yaka mokgwa le tsela ena Jehova o gaufi le ba pelo tse robegileng o thusa meya e teteditsweng mahlomola a motho ya lokileng a mangata empa Jehova o montsha ho ona kaofela

0: letitetsameya ya rona e lietsameya ya rona hore tlale ka matitetso emparile bo ha modimo ho bane modimo se a kena ka haramala pa rona are bana ba ka nna ke modimo ya ha u feel about o ba di pelo tse robehile e ha ibe pelo ya ha u e robehile ka le ba ka la tahlelo ya moratuwa wa hao ke tlisitse mantswe a matshediso a re ntseba gore modimo ke eo o gaufi le wena o gaufi le wena o feta maobane modimo ya o atamela mme mosebetsi wa modimo ga o atamela modimo o tlile o matlafatsa modimo o tlile o tshedisa modimo o tlile o tshwara ka letsola ga ile letona e leng letsogo la maatla ke ka lebaka leo lentse la modimo le re ga ibe e teng nako bomme le bontate yao modimo a bang gaufi le rona ka yona ke ga re le botlhoko modimo a o tshedisa o maatlafatse ka Kereste Morena amen.
1: Re a leboga moruti Xaba ka molaetsa o monate o re fileng ona pesaleme mamedi e a badileng go yona ke ya 30 a nang le metso e mene nka temana ya 18 le ya 19 Jehofa o gaufi gagolo mo mamedi le batho ba utlwileng botlhoko a ko ntumelele ke ye ka mona ke a gotlha
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hey, mo khwabo wa setso le puo ya Sesotho.

Re fete ha mo medie motla wa tshebeletso le sedipineng ya monate thopetse ganga ba ne ba re siba la mphe ke monate eo ke neng ke re ke tla ke tsi ibula nana o la mpolelle ba keng sa mafelo ana a beke re ke tla ke hopopotse mo le mo ditaba ke tlong ka mahlahlalo mabedi ane a o ke neng ke usile ka ona ba keng sa tswa feta mo ke leng ka re wena ha o tseba dikarabo romela karabo tseno tsenga tangata o di agela mona ho mafereka tj@sabc.co.za re ke tla ke yanke bobedi ba ona he mahlahlalo ano ile hona hore ke tle ke hopopotse molomo ditaba re ke tle ke nana bele lena la pele le teng ke tle ke tshwela mathefatse nana nyana senya mafimi ke re shit ke ho ke re shit lo basotho o mona ke bua ka se magwadi se marothodi a dipula sebata ke re bata se mebala mohalo wa boleng ngau dingena la ka se le letabafu bambare ke le legwadi ke le le olodi banna mona ke bua ka se maroboko setsetse ka tsetue o hlotse makaleng a difate a o tsamaya wana tlaila o itshota e ka hoja o ya ditlhodisanong le teng tse kgolo tsa bommabotle hela se magwadi a lola gao ke kobo ya bagale ke kobo ya banna ya dinatla ke re banna ba ileng ba e lwana sedutswi banna ba ileng ba tela a bona maphelo athe o kweng o koba dikgosatsana bana ba manthatisi ba ikana ka wena gwadibe ke re ikele ka tse ya dithota le ratwa ke marena le baga ke re qhaphol ore ike e re ke tla ke le phethe he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la pele go ana a mabedi ao ke bontshang gore ke le ke a o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsotlhe agela tseno tsotlhe o di agele mona go mafereka tj@sabc.co.za fela ke ya le peter e ba motlho mo ntsebe tsa o tsona di ile tsa eba go le phethe ngaka ke boela ke tshwela mathefatshe nna nongyana senya mafimi ke re shit ke re shit lo basotho o mona ke bua ka se magwadi se marothodi a dipula sebata ke re bata se mebala mohalo wa boleng ngau dingena la ka se le letabafu bambare ke le legwadi ke le le olodi banna mona ke bua ka se maroboko setsetse ka tsetue o hlotse makaleng a difate a o tsamaya wana tlaila o itshota e ka hoja o ya ditlhodisanong le teng tse kgolo tsa bommabotle hela se magwadi a lola gao ke kobo ya bagale ke kobo ya banna ya dinatla ke re banna ba ileng ba e lwana sedutswi banna ba ileng ba tela a bona maphelo athe o kweng o koba dikgosatsana bana ba manthatisi ba ikana ka wena gwadibe ke re ikele ka tse ya dithota le ratwa ke marena le baga ke re qhaphol ore ike leo ebile lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la pele go ama pedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re ga o tseba dikarabo romelela tseno tsotlhe di agele mona go mafereka tj@sabc.co.za ntumelela gore ke tle ke le feheletse leno he la pele ga e le mona ke sa tswa le peter ke tle ke nkepine monate ke tle ke bitseng tateletse mo matshela ga getla ntho e monate kwano a re ema re bue.

0: Dumela ga itedi.
1: Dumela ntate.
0: O sa phela.
1: Ke a phela ntate o kae?
0: Ke sa le teng. Ana ga itedi le ditso ke mang?
1: Ke Maseiso Chicha.
0: Maseiso Chicha ha ile eng kae?
1: O thabuthe motseng o bitswang ha Magwahla.
0: O lo wa ha Mansebok.
1: Ke mokwena wa ha Modibedi.
0: Ke a tangisa ga gadi. Yo no a bua le wena ke ntate se ya le metse matshela. A ha ile le strekeng sa le ribe motseng o bitswang dinga ga mapepe. Mo hona le makgwa a banna le ya basadi e le mathai le sebabatso
1: ke a utlwa
0: ba le gaitse ditaba tsa ka ditse
1: e ka ba kitsang
0: basotho ba re ditaba di mahlong a go mponi shebe mahlong mona o bone gore na ha o ntho o ka ikotula mo nna
1: ke ka ha o le letho le nka banka le etsa ka mahlo a
0: ha ka a tletse mahau
1: wowe
0: wa le rato ba le dingo tsa ka di a thuthumela e ka re hoya ke ya le twatshane ka pa di pitching pitches ka mogale le melakwano mona le jwe le pu
1: e ka ba nka itse go anga tsona tse o di bolelang
0: bo mo aka o tletse mahau bona ga khadi
1: wo e ka ba kuang
0: ya le a go mpoetse tsena hle o mpong ka dimele ga ga tla ga mohla o songwe sa ga te ka lona o tlotla le
1: bona go ga tuwe
0: motswala tsama o imamela o imamela le ga tlena laka
1: ha ho le letho le nka ikhathatsa sebakeng sa ho imamela fela ha go gadi

ya ba pina monate no ngwe mametse he mo medimo tla wa tshebeletso ya lesedi letsema wa matshela o ne a re ema re bua ke monate o ke neng ke re ke tla ke feletse hlahlelolane la pele ho ano a mabedi a o ke ntseng ke ho popotsa molomo ditaba ka ona ile a mabedi a o ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta ere ke tla ke nana bele lena la bobedi le teng ke ne ke etse jolo fela nana nyana senya mafimi ba re ke ntse ntintinyane bana no nyana e fofang ka bahlali e mona e sa itshebeng se riting no nyana nena ke ema rapo di pakeng ke re shit ke ya ho Kere ke lona le fifi le le sotso la bonkantjana hanyelo wa gwadi bemetsing le hlole tone ho ya kwana le kwana mano a teng ka tsosa ditsamana ha simpatle kae ka paka e mpatle dikantane ngo tantola matsenga teng e ke tsa mehlolo nka tuka metsi ditlapile mekudubete tsa phasalla ho di mabodiba bonke tjone ba ka chama ntse ke hoa mwana le khala ka tsama ka lekeke Oba na ke je tsa ba. Ke jela tsona di robala na hinga di lahlweng tsa maoba le maobane. Na ke bona bolekwe ke ya thaba. Oba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng. Nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle. E bile ke sa gathalle o tshetjwa ke mang ka pa mang. Ke bo hlekefetse. E ha bo hloko. Oba na nka hlekefetsa bo gala bolekwe. Ka hlekefetsa le bona botshenyane. Gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula di thaba le maralla ke letswalo. Ha ile tshenyane yona. Ka o tsamaya ka shoka lebelo ebile e tsamaya ka mpa fatshe ke re khaqo hol ore it mpa leo ke lona he mmomedi motho wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka rao tseba dikarabo zwibila tseno tsohle di agela mona mafereka tj at sabc.co.za fela he mmomedi ke a le pheta bakeng sa o etsetsa molemo gore o tlo utlwa antle gore na ebe roki sena mona se ne se bua ditaba jwang ere ke boele ke tla ke tshwele mathefatshe nna nonyana senya mafimi ke re shep ke hule tabena ke re shedilo ke re ke lona le fifi le le sotso la bonkantjana hanyelo wa gwadi bemetsing le hlole tone ho ya kwana le kwana mano a teng ka tsosa ditsamana ha Simpatle kae ka paka e mpatle dikantane ngo tantola matsenga teng ke etsa mehlolo nka tuka metsi ditlapile mekudubete tsa phasalla ho di mabodiba bonke tjone ba ka chama ntse ke hoa mwana le khala ka tsama ka lekeke ho ba na ke je tsa ba ke jela tsona di robala na hinga di lahlweng tsa maoba le maobane nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba ho ba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle E bile ke sa gathalle o tshetjwa ke mang ka pa mang. Ke bo hlekefetse. E ha bo hloko. Ho ba nna nka hlekefetsa bo gala bolekwe. Ka hlekefetsa le bona botshenyane. Gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo. Ha ile tshenyane yona ka o tsamaya ka shoka lebelo. E bile e tsamaya ka mpa fatshe. Ke re khaqo. Hol. Ore. It. Mpa. Leo ke lona he mmomedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo o kileng ka etsa boipiletso ka re ho wena ha o tseba dikarabo tseno tsa mahlahlelo ano ka bobedi ba ona tsebila tseno o di agela mona ho mafereka tj at sabc.co.za ere ke tla ke mathise ba ka bofofu ke lekole karabo tse e leng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka mmomedi wa tshebeletso ya lesedi morati wa lenaneo lena la mpolelle Eno a pela ke nang kwano ke ntate o le ke hlalele o re go tsohle ntate sa ga banna no nyana ke marapo di parking senya mafi are karabo tsa ha o ntate mafereke ka bobedi ke tseyo are ya pele a boela ampa ya bobedi are ke nna ntata banana e leng ntata le ha ko ile ha ke mahatsa mme mala ha ko na ni hlalele ke le swae swae o ka mona ka mokwalo ka free default are ke ya le bo ntate mafereke a thetsa mathegetsa di percentage ke tselogolo Ntate musimanga selo lena wa kena rudumela hle mathegetsa la pele kile ngwana mme go file la bobedi le lona go file face 7 ke sebaka mo alentenga ka mona ka bohlokong ha o file tropo ya Bethlehem haile matwang mosolotsane lena o kena rudumela hle ntate mafrika rudumela hle ntate banana ampakarabo ya pele boela ampakarabo ya bobedi nuku mosolotsane o ka mona ka ramolotsi ka mona ka fel yon screen generetse ba ka re o tweke ka matoko maneng mwaneso dumela hle ntate saga marume ha file Ya pele ke o karabo mahlahlelo ano a mabedi a o sa tswa phetha. Ya bobedi le yona ke yona yeo ka mogo go tlileng ka teng. Gaitsedi ya modiei le mmalefa go tlo tharo ya lekwa
ka mona he ka province nya Gauteng pa ke so motaung ke kwete manocha ke ena ene nga itsa karabelo ka mona ka Van der Bijl re ke bona tsedintse ile ntse ke ena bona ile tsa ke nang ka ngata bona ba isa le hemo momedi tsa be ke nyenu e sa tswa feta mwana mme madume hle mwana mtungana e mutona dumela mwana monna re ka rabotsa ha o kitse o hetsa mahlahlelo a ha o ka bobedi o itse ya pele a boela a re ya bobedi mnga tsena ka ofela dikarabo ke gaitse dia banana ke gaitse dia ntau le madisebo ka mona ka thabana tswana pa meng ka libido motiangwe tse mona ke tunani JC mwana mo fukeng Paul Ramoepani le no ke na re tshegetsa hlenda tema Afrika go gots o are ke utlwile antle dikarabo tsa ha o ka bobedi a re ya pele a re ya bobedi kitseo Paul Ramoepani Getlon lena he mwana we so arabela a le ka mona ka Pretoria a re bana ke Pretoria antle mahlanyeng diketso malejwane lena wa kena a re hlahlela pele hlenta tema Afrika keo ya bobedi le yona keo diketso malejwane o ka mona ka Phomolong hiena man a re waya waya a re ba motse ba ka re ke DJ malejwane disetso mo sesia re khotsa ntata banana leno pile ka re botse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi a re ke nna he ntata banana ke ntata tlalane le re ya betswe disetso mo sesi o ka mona ka Van der Bijl Park ka province ya Gauteng puseletso mo shwariba ke mempuse a re dumela hle ntata tema Afrika mempuse ka mona ka Bloemfontein ka mona ka Universitas o mphile ka re botse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi Linde la mafaso no moro nyantlo ya tharo tshelela noto sebaka ke ka mona ka Phoko section ka mona ka Katlehong ka Germiston Gauteng maboneng ke tentse pedi o mphile ka rabotse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi o tla mona thulo wa leto motho ke motaung e motona a mphaka rabo ya pele a boela mphaka rabo ya bobedi o ngola a le ka mona ka Albertone ka Gauteng empalapeng o re ke ka mona ka Tsegi ka Qwaqwa ka mphatlalatsane ha morena setsoto eo morahai ile morena sefofo a re di gomonta te ke tsona ka rabotse ntseng dikena Rale nyora mphanya ke rale nyora mphanya le na o ke ene ho tswa ka mane ke ntata o molemo ka mona he ka mama fubedu ke ka mona ka Peter Stein e se le na go bana motho sa fete ka mama fubedu ka mona le mona ke jating ha ke tswa ka mona ka bo Gauteng jwa le motho so ena thaka mane ka wen 3 fela he ngotse ga le nyora mphara mona a mphaka re botse pedi o itse ya pele a re ya bobedi ke tse hlenta tema Afrika ke ntata wa o molemo mo kwena modibedi ka mona he ka mama fubedu ka Peter Stein Lidia wa matlosa lena o ke ene ka mona ka Hamaraka Bay ka ka mona ka Mejametalana ka Maseru ka Lesotho amphaka re botse pedi a re ya pele a re ya bobedi ke tsone tema Afrika e kwala monate ka hore titi ote ke ya hola o tla boela khutana go nyetlang ntate mo lifi mo fokeng a re ke rata ha o tshwela mathefatsi o re shit ibile wa hula hape o re tshedilo a re ke a tseba ha o tshojola o buile ho bolela nonyana ya mafatshe a re ho rialo malome o bolela ho mochana o mphaka rabotse pedi ka ho rialo o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi a re ya gaola ya bana ke phofola naha e se phamiseditse jana ka utlwa mokgwathatsa a re ntate saga ke a tseba motswalle wa slepe slepe ke le lofa ha ya hodimo tla lofa o tla ratha a gutla ya ngotse ntsena ka ofela ke moruti wa Mosotho ke motheano wa moepaetlwang ke ba baholo ke ntate molefi mofokeng motho wa maoto na finyela maoto a makaka dina ledi o kae na ka mona ka botshabela ba province ya Freestata ka mona ka fatentsentswa ofile tropo ya Pololoru shwapi mkabani lena o keni o nomoro nyantlo ya super noto robong robedi ka mona ka extension 9 pameng ke ka mona ka Bellfontein lena mphaka re botse pedi witse pele a boela a re ya bobedi a re khotso hle musi ya motobatsi wena pheleu se fohla di America pele a re titi ote re ta kopana hape beking e ntate sampi masiu hore no nyana ke ya mafatse bana a re ke ma rapo di pakeng o mphaka re botse pedi ka urialo a re ya pele a boela a re ya bobedi a re ho tswa ho gaitse di a banana ke miogo dipuo le manraile yena ke mahatsa mme mamolete dipuo masiu ntate sampi masiu o ka mona ka Mpumalanga e ka mona heka a komti porta ka mona ka Mpumalanga ke ka mo angolang a le ka teng foka motlong ya ke na phofore mo ka diphatleng empa ka re botse pedi ya pele ya bobedi kitseo a re wa tsena dikarabo ke mo nea na thakalele sesane bana a re ke mmaka ditaba ke ya bona mo a fitlileng teng wa senya o ka mona ka bohlokong Bethlehem fela ka tshebetso o ka mona ka Maokeng Kroonstad a re ke itebela hlenta tema Afrika nna ke foka motlong ya gaola ya bana ko magola ke tsona ka re botsentseng dikena mapaseka sebabole lena o ke ene ka mona ka bonane ka Van der Bijl Park lena a mphaka re botse pedi o itse ya pele a boela a re ya bobedi ntlhamisa pitso o ka mona ka bokone bophirilima ka Northwest ka mona ka toropong ya Potchefstroom a mphaka re botse ka tse pedi o itse ya pele a boela a re ya bobedi ke ntata re thabile re ya leboga le re lebohile ke ya leboha ntate Misa Pitso ho tloha mona motekanya mabitle lena o ke ene o entse karabelo ho tse pedi o itse ya pele a re ya bobedi hle ntate ma Afrika ke itse o karabo tsa hao a re nna ke motekanyana mabitle ke moshana neo
ke ntata ke ntata bashanyana e le neo le lesedi ntate mabitlo ka mona ka Thembi.

0: Mangani, o ka mona ka Bloem Site, ka mona ka Mangaung, ka Bloemfontein. Ntate Ephraim Mapue, Lena Wilakena, ntate Ephraim Mapue, ntate Selina Letsego, ka mona ka Morojane ka Diversdorp, Lena mphakara botsepedi ya re ka mona ka Diversdorp ntate Mafrika o tsebe, re phatetsa teng dialo la fela ha mgo go ile wa je themakalana. Ha o se jwalo, re ntse re sa makobo bana ka ba ka hopola mphollo dali, ke tsona he taba ka mgo di leng ka teng. Ta ke tanki puseletso ka mana ka matsikeng ka qwaqwa. Lena o kene, tanki puseletso o mphile ka botsepedi ya re ya pele. A boela a re ya bobedi thokozile magalemele o ile kena ka petsana reitsa o nomorong ya ntlo ya pedi nngwe noto supa ka mona ka petsana thokozile magalemele le ena ka petsana reitsa a mpha karabo tse pedi thane thekiso ka mona heka phomolong hiena mana ka Freistata le ena mphile karabo tse pedi a re thegetsa mathegetsa a re kitseo dingata Jabu Isaac. Jabu Isaac ke ntate Mofokeng Jabulani gaitsedi ya Lebohang ke motšhesi wa mme Matebogo ke motšhesi wa mme Matebogo le ena Isaac mona he ntate Jabulani Isaac Mofokeng Phoka le ena o mphile karabo tse pedi Elias Thole le ena o ile a kena ka mona ka fateng tse ntshopollorru a mpha karabo tse pedi Polane Moloi Polane Moloi o mphile karabo tse pedi Polane Moloi o kamane heka Lady Smith ke ka mona heka Lady Smith provinceng ya KwaZulu Natal fela lapeng ka Mandela Park ka mona ka Qwaqwa ya o ka mone he ka Mnambithi ka mone ka Mnambithi ka province ya KwaZulu Natal Johannes Majola we ile kena ntate bo iswa Johannes Majola ka qwaqwa ka thibella ha mo rena sekonyela le na mpaka rabo tsepedi be tshwela molelekwa ka mone ka Kokosi Forgeville extension 3 le na mpaka rabo tsepedi mo eketse ratolo o ka mone ka Centurion ka Pretoria ke mashana ka matobeng ka mone ka Senegal le na mpaka rabo tsepedi a re kitse o hlenta tema Afrika tsane le na ile kena Johannesburg CBD le na mpaka rabo tsaka tsepedi tielo champion Dlamini ho khubetswana mane Clarence ba ke se hlokile hona hona ha sale mamedi Clarence se hlokile nete ke le ka tsama di ba ka ke la ka kena di trateng tse mmalwa ka mono he ka Clarence ka hlokomela hore o batla ho lebetitsana papisong le mo motho pele nteng hore ai khona ba ke ntse di batho ba nka matlakalana ba agela fela che bo Clarence mani ha ke ne ke tsamane se kgale ke ile ka bona nete o hlokile ka mono ka khubetswana ka mono ka Clarence le tsware jwalo he ba ai ba ka mono ka khubetswana Clarence buseletso mo kwena ke mempuse ka mono ka lusaka ka qwaqwa le eno mphile karabo tsa ka tsepedi Chetuvuma ke ntate Bishop Chetuvuma o tsama le mme ba Bishop ka mona ka fer yena genga ka strateng sa Maxwell CW5 extension 2 lena le bona he ba ile bang kopanela mono ba mpha karabo tsa ka bobedi ba tsona Elias Chabalala ka qwaqwa ka tsisensifikaneng lena o ile mpha karabo tsepedi Makafane Paul wa ntidi ka mamelodi ka mona lena mpha karabo tsepedi ngone maritaba Elizabeth mama happy o ka mona ka Mauken Kronstadt ka mona ka Snake Park ke ka dinohenge lena ampha karabo tsepedi Johannes wa Majola ke boiswa Majola ka mona ka qwaqwa ana khutara esaga e bang o sa bona tadima hantle ntate bodibe di diamond ke mahaila ke thala maitala fatse diamond yane hla ka mona ka mabote ka beria ka Lesotho lena mphile karabo tsepedi dingata mo mamedi le hlono no nyokong ke a bona wa gaetse ngwana mme dingata bona ba isa le karabo tsete mona empa che bon bani mabi go re fela ho siyo ke nako ke bona bo madi mabi ho siyo ke nako karabo tsona dingata bona ba isa le me karabo tsepedi he mo mamedi tsene ndine pa etsa mahlahlelo ano a mabedi a o kineng ke a pheta e le a mabedi a o kineng ke o sile ka ona bekeng yane e sa tswa feta ya ele ebile nkwe ba re e shwa le mebala ya bobedi ya e ba phofotswana mona kapa phofolo e teng go thoke mokebe ke tsone he karabo tse pedi tsene di nepagetse bakeng sa mahlatlhelo ano ka bobedi ba ona kere ke nkwe ya pele ya bobedi ke mokebe a ko ntumele mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi nke ke kolobisentane ke nometsi e tlala ke eta go lebisa ntana hang ha ke ditua fela ke tla be ke sentse ke nka mabedi mahlahlelo a o kusi yang ka ona bakeng sa bikine ya dumela nako ho re ke nana be le ntho ke be ntho ka mora matshwafo
1: ba sutu ke batho ba hlomphang ba setletse ntla sa bohlale ba neheletsa
2: o ya ka ke semelo saka
1: batho ba hlomphang bo tshaba ba bona ntle le pela yelo me ba tsama ya mehlaleng ya ra ba sutu mo rena mo shweshwe kgweding ena ya botlhaba re keteka bo sutu ba rona Lesedi FM ke molelo
0: onto mametse sebelo tswa lesedi le nano ke le monate ke la mpolele ke itse ke mokabelo ka jeno ka re ke sempete ko fete huwa di mole tlase ke mafelo a beke ba nna ke matsatsi a malofa ya che ba mba na batla utla nthonyana tse bodila ba mba batla utla nthotse bodila e tswe nete re ke be retsa setshwanang go bana ho sane ba bamba ya dikerekeng ba bantse ba sae ho ntso so hobe ho ntso so hobe a kere le lona ha ona ba itseng le kae kae ho sane le a molo na le nka nqeto re letle le teng ke bophelo bo jwalo ere ke fete mo mamedi ke o sie ka mahlahlelo a mabedi a masha ba keng sa bekena itle tshwela mathefatse no nyana senya mafeng ke re shit ke ho ke re shit

magwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala kahla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa zilibile ibile se menana le metala sele ba fitting ha bana ba masupa sentse se go khutha sat abola le fatsi dibebe gere ha hola ore iti mpulane ere ke tla ke le phethe mo mamedi mo tla ba tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mapedi a matsha a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena mo e tla re beke yane e tlang a e fitlha e begele kola karabo tse o ileng wa ditsibila ka o diagela mona mo Afrika tj at sabc.co.za ere ke tla ke le phethe ke tla ke boela ke tshwere mathefatshe nnanongyana a senya mafimo ke re pšhate ke gutlhe ke re pšhadelo se magwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala kahla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa zilibile ibile se menana le metala sele ba fitting ha bana ba masupa sentse se go khutha sat abola le fatsi dibebe gere ha hola ore iti mpulane leo ke lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mapedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse o tseba dikarabo tshibila tseno tsohle di agele mona mafereka tj at sabc.co.za ere ke tla ke le feeletse leno la pele ka gore ke late pine monate kwano nke ke nke wa hamatsie phello ga gita ntho e monate ba nna re mphatlhalatsane e tla re ka morerapinena ya wa hamatsie phello e be ke nanabela tlhatlhelo la bobedi e tla be le pele ge ka dira dikgala bakeng sa lenaneo le ne la mpolelele tsatsing lena fela e re ke late wa hamatsie phello.

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi re tlo fa monyetla o hlahise maikutlo a he hore be ntlhagolo ya o ya beke ebile efe ditabeng tsotlhe tse o rutileng tsona re etsa tseno tsotlhegang fela re gutla mabenkeleng
1: jonna we kgaolo e ntšha e tlo e kala mme voucher ya ka ya o streama e fedile
2: maikutlo fatshe mangwane o ka kgona go reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet go WhatsApp
1: di-voucher go WhatsApp
2: eya WhatsApp fela hi go 0873925538 o tobetse buy e-vouchers entertainment le o reke ya eng ebe wa e netefatsa
1: yo go sa re nka reka voucher le motlakase ga o dumelega
2: go jalo e-wallet e le nngwe di-voucher tse ngane
3: dula o le gaming reka di-vouchera tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le o diega ka e-wallet e ntšha e ntlafaditsweng ena leng tsotlhe ho WhatsApp FNB thuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited moabo wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
4: ha ho supermarket e triple feta you save ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya Sasco cake flour le ya Ubrand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026 sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata ha you say vi fela mo di jesa maemo di bitsang hanyane ka mehla
5: na wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso thakalani la dj ya ka ofisi hey di kopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona dj empa sa khone ho etsa content calendar hey ho thata man me aus babra ba tu shem o dula ha ofisi speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso a tshi bana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
6: e fitlhile nako ya gaso ya mananeo wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho le selemong sena manana wa ditaba le sedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng lenaneo la matshoso le tla haswa ka kotloloho holong ya sekolo sa primary sa phahamisanang se Melodyng Virginia jwalo ka mehla le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditshepiswang ka phano ditshebeletso sebakeng seo o dulang ho sona
7: ao batho hobane le re etsa tse ho bale le re etsa tsena yena metsi ana kgutla pela monyako tsenena ka tlo langa ke di toilet ke ya nyoloa ke tsinki wa nyoloa
8: ke selomo sa bogago o kgonwa ka antsa phela ka sogetse yena na entse reportuwa e reportuwa mara ho sina action e nkuwa ene o kgonwe ke motho a phelang ka sekita hai a ke
9: lebele tse diphetuo tsa go bana ba sebetse ke sengi go dula le bana ke dibala ka ditse le bana ba ka bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka mpa ka sheko ke bana ke dutse le bona ga ba sebetse
6: tsena tsohle di etsala ka lapedi godinya mphalane go tloga ka gore ya bohlano thapama go fitlhela ka gore ya bosupa ka phirimana sekolong sa phahamisanang
10: mamela manane wa ditaba go lesedi FM
11: bo 87.7 go ya 106.6 naha ka bophara SABC News re ikemetse
10: a re kgethe nko ka bere
0: ke nako ya mamedi ya o renke maikutlo a gago e betabagolo ya gago ke efe ya beke fela pele re nka maikutlo a re fetise fela tlhokomediso ena
12: maikutlo a latelang ke a bamamedi Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: re ya mamedi rona wa pele ke ntate Chabalala o letsa le Dennisville kgotsa ntate Chabalala
13: le ka ke tshetsa se buitsa ka segabane
0: ntate re tswile o seng hona hlebe o tswile jwa ngwena taba gola o kefe
13: hey a ke tshetsa se se se na se ka mona ka KZN ka mona mo batho ba le shomile motsolomo ba thuntseng ka sehlose se kana kana a ke tshetsa ke ipotsa rena ho etsa halang e be mmuso o ka tla ka di ano le seng re di thunya di tlose batho ba senang tsebo ya di thunya a ke tshetsa batho ba ba ba thuntse mo ba bangata haholo ene ke sehlose se swabisang haholo a ke tshetsa
0: the Richard la re buile hle ka maikutlo a hao le tabagolo ya hao re ya ho ntate Mphore o letsa le mane khutlo tharo ya lekwa le kae ntate Mphore o seng bona
14: Ke
0: tswile hlela dempore ha ke tshepo lona o tswile hantle taba go la o kefe.
14: Kona e tshabena na di pula e tsena tsa tsa bomme. Impofela ke bona e ka rentile na go pele o fitlhela re nka action ngwana mme. Ho mo tsatsa le re fitlhela le go 9 10 kwa. Ne ka le ha re tshitre de rentile tshin mara ke thabetse le bakala hore ho taba tse ka o fela bona mme. Ho ke ntle mong ha di mokhoradi o bile le go pantsa le ntate Khumalo. Ke kono kono tse di nwe ngwana mme re kgone o fitlhela tharollo ngwana mme hore ho tshwara batho ba nalwane. Ne ke fela gore e ya bula wa ba sadi wala me a si wala re tshwara ka matsi wala me rona re le tshaba ha re tshwise mo police e bula ke sa tshwe re ba tshwe ba tshwe ba ba itsa ntse tselo wala me ha re tshwise mo police ba tshwa ba tshwara wala me ke a le bua ka ena mas
0: ntate mphore re le buila holo re ya qala botsha ho mme mama khubo khotso mme mama khubo o tswile hantle ke a dumela sengwana
15: ke tswile ntate ka mahau ke a le bua ntate ntate aba bohloko taba ya mona ka man ka tshivit ene ya batho ba bolaueng ka sehloosetse mara batho ga ba sana mogauna ga ba bola batho ka sehloosetse se phela South Africa e se ikula batho ba modimo batho ba ya kula ga ba sheba batho ba bangwe ba ba bola jalo ka ditshintshi ao modimo ga ba etse ka mogau ntate e ratlhago
0: re lebela lotlhe mme mama khubo o qala botšha re ya fixback go auspalesa le ka auspalesa
16: Hello, hi, le kae?
0: Re tswile mme wa ka, e be taba go la
16: ke. Ke ke motswadi, wa tswa taba ka ke fin. Hey. Jo, wa bona di khetho tse. He o tlo ntse ke di khetho. He bana ba batho ba shwa. Go ke ka nnete a di khetho tsena ka nnete a ke tsena na go etsa lang ka tsona. Jo le tse ho nna ga di. Ba tlo ba sa shwe. Go go ba tlo ba ba planela batho ba bangwe ka maphelo a batho. Go ke ba sadi ke bon ke ke ba tswadi go re ha ke tsebela ho etsa lang ka lefatshe wa tsebela lefatshe la kula go kula mona lefatshe mara le tlhoka dithapelo ke a leboha ntse
0: re lebuila lo tle a o spalisa fixback re yeso wetu jabulani sporo ka iwan
17: le final ba ntse ka kwa
0: e a re tswile hantle re tswile hantle ka roka o di mantlo hole o ka ile le sporo
17: Hey,
0: ke tsama ho tshwenya ho bona
17: tsogo ya ka ho bua le ke tsa bua. E be taba go la ke fin dat. Taba go ya ka go go di fetse tsoga tsa semoyeng. Wa tsama go ya ka di kwa go go a bona. Ka di tsola ya no go di tsola o tsena tsa bona men tsa go a ka go bua ka a la sa o fleka ka mo go bomme ba bona wa ka teng bo mo ke ma bo mo ke tla wa tsentse tsa le fatse empa ha ke bona ke se sa bona ke be le tsho le nng bo le tsana so go le bona ya mo tswa mena le ke se sa bona le tswa mo na ha o se be se mo na ha o se be se nna ke nna ka di tsai go tsena tsentse tsa ba ho ya tsa tsentse tsa ba ka go mo tswa ha ke la ile a tshebe le ana a he o ne a o di tsebe go a mo tsho go bona ba ba go etsa ba ba ba go nna botswa ka tsone tso a ke tlo ba ke tsela go ena e ke tlo tlo go di tsaka se mo yeng tlo go ntse
0: ntate sporo ka iwana re le buile re phethele ka ntate madoda o madigetla ntate madoda
18: ntate tsetso go hlomphile motswadi ma Afrika borwa matle dumelang ma Afrika borwa ntho go tsa bohloko ka o fitisisa ke hare bola ya na jolo ka di tsinse re le batho ba batho re le ma Afrika borwa o re na le ratjo le fi le kae batho o thata ntate wa ka motho e seng tswane ke ya ka pula nyana batho ba 7 ba 11 ntlunge lengwe le mmena emiri ba thuntse ng KZN le bona o akaretsa le bona bomme gore na ha ntse se o ka ofela o di ntse o bolaile batho ba ngata jo o ikutlwa jwang mo o tsitseng o le mong botshata ke nana hore jwala kae ka re utlwetse menyenyetsi ka ntata rona mookamedi wa rona o tla ba le kopano ya lelapa a thisa fela letsogo bao ba etsang tseno ga ke a thisa fela letsogo a fedisa melao e mengata a thisa letsogo batho ba jwalo ba seke ba fumana beile Afrika borwa e tloloka botshata ga tsweta go bolaya o sane o fumana beile o fete ona lapeng lane and o sia lapa lane ka dikgapa ke ntse botlhoko ka go fetisa Afrika borwa o ka tlola ntho ya beile ntho ya rona di ka loka Afrika borwa e ka loka ke a leboa ntate wa ka
0: ee ntate madoda ja golane o batla gore mme ya mmeleng e sentse le lo le sebedisa kere ke motho ya mmeleng fela re leboe ntate madoda mamedi a re leboe le kamoso
12: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
19: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le itlhommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra disolo tse jalo ka di 2kg di fe kapa di vitsa pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa veli pack ya maleri kapa di pens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold di fe kapa di vitsa pedi ka 300 rand di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October ha Shoprite fela.
20: A kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Habem ba matlo ba kena matlong a bona le sedi efema le tla ba tenga go bane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kwe di hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le mo
6: e fitlile nako ya gaso ya manane wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho le selemong sena manane wa ditaba a lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng go buisana le mekga ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng lenaneo la matshoso le tla gaswa ka kotlologo golong ya sekolo sa primary sa phahamisanang se Melodin Virginia jalo ka mehla le wena o le moahi o mengwa go ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditshepiswang kapane di sebeletso se bakeng se o dulang ho sona
7: ao batho go ba le re etsa teng go ba le re etsa tena nena nedi ana khutla pila mo nyako tsenena ka tlo rwang ke di thole ke di anyolwa ke di ke wa anyolwa
8: ke selo sa boga go nkhonwa ka antsa phela ka sogeji enana entse reportuwa e reportuwa mara ho sina action e nkuwa ene o khone ke motho a phelang ka sekita hai a ke
9: lebeletse diphetho tsa go bana ba sebetse e seng ke tlo dula le bana ke ba la ka ditse bana ba ka bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka mpa ka shiku ke bana ke ditse le bona ha ba sebetse
6: tsena tsohle di etsa ka lapedi go dinya mphalane go tloa ka go ra bo hlano thapama go fitela ka go ra bo supa ka primana sekolong sa phahamisanang
11: Bo 87.7 go ya 106.6 naha ka bophara SABC News re ikemetse
10: a re kgethe go ka pere.

0: Balisa kodwa sibone lutho.
1: Ngamile. Na ngalento egranti ingane nje ngiphetha ukuthi ingane leyo dayihole.
2: Ho sala jwalo mohokanyi wa sehlopha sa nakwana sa mogaba ANC province ya KwaZulu-Natal Mike Mabuya Khulu o re moga o lebeletse hore dipheto tsa dikgetho ka ba sepheto sa dikgetho tsa bomasipala di tla fapana haholo le o thewa tshehetso e moga o bileng le yona dikgethong tsa 2021 ha mmoho le tsa 2024 me hetla le wena e hlopiso ke Qelo Musa Zulu Alemani Durban e re beha metsotsong ya 20 le metse tsheletseng ka mora ho raina ya botshelela e ke tseo mamedi ke tsena tse ya manong jalo le dikgetho tsa mahu

0: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Rapina, Lesedi FM.

mamedi metsotso ke mashwambe dile motsolemong a re fogaletse hore ena ya busupa a tshabeletso ke a lesedi o ntse di selena ke ne ilong ka mane ho wena ka tabulela salemo ya sahao ke tlo ba le wena ka jeno ke tlo itukisa le wena o seng hona ha o ntse phetisa le wa kwana le kwana le nna ke ntse ko hlaba mino ka mona ke etsa hore o be mafolofolo o ye kwana le kwana se ka ba bodutu wa tseba ha ile moqebelo tjena o tshwanetse batho ba utlwe ka moya fela le ka se a le moya o phama fela gae ai ke moqebelo ka jeno fela se moqebelo fela ke re re ntse re hopola le batho ba 25 ba maobano ai ai ya re batle le thoka batho bao jwale re sentse re kenya motho moyeng hore le mana ya teng ho senga gae wa tseba keng ka nete ka jeno ke tswile ka mafolofolo ke ne go papaletse SABC Choristers ba re taba tsa rona ba tsa majwalo le mahlathini e ka onkela bona hape hle bari shihanya no mo ehe iya e ai saletse ke ipotsa ke re ke tlo di fitsa jwang le bitso lena e mamari re metso tsa hampa ile mona a ke onkele varsity sings bari ke na tswa

0: How? Na ke Samsung A06 e ntsha yo.
1: Hey, ke fumane a comments ka phone jam.
0: Ha, a hle bra wa ka. Ke phone yam.
2: Ha hona taba re u bitsa joang. Ke fumane le Samsung A06 ka
3: phone yam.
2: Ho tswa ka 212 rand ka kgwedi. Ka pa itswasetse yona ka kontane ya 1699 fela. O boloke 300. Botlaka. Fumane ha o ka jeno ha a comments. Hona le melawana le dipehelo.
4: A kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le o bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Habem ba matlo ba kena mathunga bona le sedie fema le tla ba tenga go bane le mengwe ke khautenga department of human settlement ha go di hlola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng re tla be re le mo
5: Wa ratwa wa le sedie fema

0: Ke lebile haholo o Kenny Modupi mogotsi wa kahle ke a dumedisa na no la gona le monate la stage of mind mo re kopana re le bana ho ba ka itabatsega amang na no le na o litlisetswa ka motlhoki SABC education bo tla isi makineleng ka man ya bua mona hle ke tebu tshahlana ya gahleng di tebontshala
1: o tswa ka matsi o fitla le

0: Mogotsi wa ka ngwana e mong le e mong o na le pale, o na le lelapa, o na le mo batswadi kapa bontate moholo le bonkgono ba hae ba tswang teng. Mme o na le dintho tseo a ithutileng tsona ho bona, e ka ba puo, setso, seboko, meetlo, dijo, dipina kapa dipale tsa lelapa. Empa na wena o tseba hantle hore na lelapa la heno le tswa kae? O tseba seboko sa hao? O kile wa botsa bonkgono le bontate moholo kapa batswadi ba hao hore na baholoholo ba lona ba ne ba phela jwang? Ka jone he ke batla utlwa ho lona, ke batla utlwa ho wena. Re batla ho tseba hore na o tswa kae, wa jang, wa futswela kang. Wena o tlo nthumela voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066, 0797585066. E re pele nna nka bolela mamamedi hore nna ke mang, ke potlakele ka mo.
1: Swaipa o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha Boxer. Reka Albany Brown Bread 700 grams tse tharo ka R39. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka R99. Fumana 1 gig data mahala ka Boxercom ha Boxer fela.

0: Swai ba wi pe monyetla wa ho hapa sebo sa hao ho di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka Albany Brown Bread 700 grams tse tharo ka R39. Kellogg's Noodles 5 ba kana tse 4 ka R99. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa fela.
1: Lesedi FM. Ke mo le. Hey. Mo kwabo wa setso le puo ya Sesotho.

mogotsi wa ka nna ke mosotho ke madi a thaba a betlileng le hlakoreng tse halalelang tsa thaba bosiu mo meya e hosetsang bohlale ba gale ba baholoholo baka ke mosotho ho bane ke ngwana wa moshweshwe mohato o mong o le o mong o kongkang o phetha bogomotso ba matla ba setšhaba sa basotho ke mosotho ha o pula e ka thibelang moya waka ha o sefefo se ka sisinyang metso yaka ke mosotho ya itsebang ke moradi wa ntate sekanse le mema setšhaba ke setlolwana sa ntatemolo nteleki le nkgono mampho ntatemolo nteleki ya tswalang ke ntatemolo mothibedi ntatemolo mothibedi ya tswalang ke ntatemoholo motobola ha ke sebopo se fetang fela hara bongata bo kgutsitseng ho na le morethetho o thibela mogotsi wa ka o phalang ka hare ho nna o fetolang lerwele la lefatshe ho ba lesedi ke mosotho ke gabo e hlaha ka tshwanyetso pale e ngotsweng ke phaka phefumulo yaka nna ka seboko o ka re ke mogahla wa bagahla a ikgantshang ka boikgahla ka mogahlo wa bagahla ka lebitso nna ke ditebontshala Jale ke batla utla wena mogotsi waka hore na wena o mang o mosotho wa kae o tswetse ke mang o setloholo sa mang o onkene ka seboko mo ke tlo botsa hore na o tswa kae wa jang wa futswela kang o bo thella mogotsi waka ha o nketsetsa voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 wena mogotsi waka mme ka pantate wa hao ka mo ka tlung ba ka o botsa ke re na ke na gona o botsa bona ba ka o botsa hore na o mang wa jang wa futswela kang tella herut empa he ire pele re ka kena mohle ke lengkele pine monati a ngwanaka yo melisa ke Caprivi camp ha moho le Musa a popinyana.

0: ke nako ya haohle mogotsi wa ka lwana hle o ko uthabe ka setso sa hao a kere mogotsi wa ka 0797585066 0797585066 kapa o ka nletsetsa ho 0863003084 0863003084 dumela hle mogotsi wa ka
1: dumela
0: o petse jwang
1: ke petse hantle lona
0: le rona re phetse ha monnate fela a kompolele hle wena o mang
1: dumela ba ba ba di bale sedi fm ya bua mona ke Jimpo Mathibedi ana le dilo mo tsene shume mo tsumo ya balance sepa sa crisis di toka primary school
0: ke utla hetse hle mogotsi wa ka go go bolele he wena o kitikile letsatsi la botshaba jwang
1: ke le kitikile monnate ha ho
0: o no apereng
1: ne ke atere se shosho sa basotho
0: ha ha o no tswa kae
1: a ke
0: o tswa kae
1: ne ke tsala ke ka le tsenele ya ho
0: jalo mogotsi wa ka lona henu mo le bua puo efe
1: ke bua puo se sotho
0: jale ke batla ke kerekeng a ke re nalo wena ga bua jale nalo wena ga kena jale mogotsi wa ka re batla utlisisana ke o tswa kae
1: ke tswa Krisahani
0: 29088 a ke batla seboko sena o tswa kae ha o tsa mantila ntila
1: ha ke tsa mantila ntila ke mokhalate
0: Ha. Mogotsi wa ka a go re fetse boko sa hao mo.
1: Mpetse ka ke mokhala ja re ntse tse.
0: Oh, e utla hetse mogotsi wa ka. Ke le buile. Go thabetsa ho lo fela ke re.
1: Thank you, Skik.
0: Ostebu.
1: Ostebu. Thank you, Skik.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ha re utlwe hore na lona bagotsi ba ka le re dibokotsa lona direng letsa ka e la jang la futsela kang empapele ho mohle e re repotlakele mabenkeleng.
2: Mzansi bo be ba metsi ba bang ba bubitsa le thombolo. Empa

0: Ala.
1: Ukwa munati wala makale dombolo. Dombole.
0: Rama yetsa dijotse monati di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao. Kaje.
2: Ha rutlo hore na lona le reng hle bagotsi baka.
3: Dumelang Oskin, ke nna bohloka boisako ka Brandfort. Nna sepeko se ka ke umqwathi, umnoni, untsobane.
4: Dumelang, nna ka lebitso ke re Thabile Mtlong. Ke dula Zone 13, ke gatsheni ingomo zife ekhaya. Seselobelusi sesihlale gatsheni njengenyoni. Kwavela umfazi wamabele amakhulu. Ke Mtlong, thank you.
5: Dumelang bamamedi ba Lesedi FM. Nna ka lebitso ke nna Paballo Mere. Ke na le dilemo tse 13. Ke hlale patheng la Botshabelo F section. Mina ngikumthimkhulu uBungani, Bungani Ngantsele, umuntu washwabatha washwabatela inkomo nempondo zayo. Mayifike emgqabeni yacabalala, izulu liyavekesa liyasa, amazipho amnyama ngokukhwayana, indlebe sikhanyela ngakaphakathi. Ngikuma gilogile ugilo lomhlophe, umashiya mahle, ngiyabonga bantu.
6: Dumela Ositebo, nna ka lebitso ke nna Rena Boleng Moketsi. Ke sena seboka saka. Ke thelela ke le motla ka monthate sesala sa gao le motong sesala sa gao wa sentle le gogo. Motho wa galefotha le mosang o sa tlhajwang.
7: Dumela Kini, ka lebitso ke Kiabetso Masilo, ka mona ka Carltonville kgutsong. Ke tswa ha mantilatilane ka ja bohobe ka futswela ka metsi a pula. Ke theleleng ke le mokwena wa mathane wa sehlaba ka batho ba mathane ke mafika a bašwa ba ka bolawa ke mokoteng. Danko!
2: Danko! A rutle ka monang ka mehaleng lona le reng hle bagotsi ba ka. Dumela mogotsi wa ka. Ah! 086-000-3084
8: 086-000-3084.
9: Dumela o dite mo ka lebitso ke nna channel seng ke tlile te mala parce que bala kritu me mo ka ke me mo go ke la le mo tsa sa ba la se ba ko sa ona ke
8: o tsoka
9: ha mantila tila
8: wa ja
9: bo ho
8: o futsela ka
9: ka me tsa pula
8: tsela
9: ke tlile le nke le mtlong wa malo ke tlo le tla ka ba di se tshala hai.
2: Wena mogotsi wa ka o theletse le theletse ke le utlwile le theletse ke le utlwile ha le so qete ba gotsi ba ka ire ke tla leng ka hape hle ha ke qeta ho lenkela pina pina ke yena hle mogotsi wa ka.

0: Maiza Brandon Dlulu bona bare is thanda sa montso ditsile tebute buhle mogotsi wa ka ebile nna le wena re bua ka setso ntse leng romela leng romela leng romela e re kutlo hore na le re se bapa sa lona sereng hle ba gotsi baka
1: ke ni ngwana ka go ditse ko mametse ka nyo mona
2: tsela ka ke mphamo hono ke dira le sotho ke motau ke tshelele ke le motang wa ga moghele le kolo kotlela mmagola sia le ja ha mo ke tithe mi ya no duwa twa go go pa ho le wa khulwa ka mantlemana mantlemana moholo
3: mela o stebutebu ke hlompha motlong ka Denisville, ke bala grade 5B, je sekolong sa JJ Kubeka Primary School, ka mam Mokwena CM. Nna ke motlong wa Matlodi, Fula High, ko tlhoka Badisa. Mina, ke Ndlovu Sisile Khaya, ngoba Sisola a belosi. Kajeno, o boya Benyathi, wena o Ndlovu.
4: Dumela mamamedi ba Lesedi FM ka lebitso ke Ntswaki Lesole ka mona ka Carletonville East Riverfontein. Ke le futhi la gwase nkile le rumo a bona e le le ribara go ba sa ditlamang ba re tlatlama jwang le bosibu dibela tsa bona ba rona le tlalatlhaya ke ngwana padi le Mohlakolane.
5: Ke tlatlhela jwang ke le se le gologwe ke le Makatšhaba a ye kholomna re mo ke la kwanana kholomotom a tshile ke Sivenda.
0: Le theletse ke le utlile e bagotsi baka e ba selemo setlang ke batla le ke le yena go etelele ke na ang sibokong a ke gabeng bagotsi baka ga ba ka seboko sena sa o utlwiso re na wena o mang o tswa kae selemo sena he ke a le hemisa a ke na re tsedintseng a thake ke sa tla bua ape selemo setlang e ba selemo setlang ya ngumela nge go tshwanyane fela ke a motima ya mogaula ke mo kutla o batla o bua hle mogotsi wa ka
6: ke makaletse taba ena e buyetsang ya gore maobane o ne o hola
7: ka jeno sa bua di boko
6: ka
0: jeno o
7: bula bula bula di mic mo di tebo bula ka ofela bula ka ofela di mic mo
6: ka nnete ke makete o ne a hola maobane ha bui le tjo ke o tla ithoka ha mona ke moso
0: ino le happy ya moso
6: tu tikile jwa
0: ke tikile ha mona te fela hle
6: jeno o no pere se shweshwe
0: Ah.
6: O no apere.
0: Ah, ke ne ke ya pere se fela. A ke ba jale ke happy happy.
6: Okay.
0: Empa ha tsa tsine na ke ba hatile.
6: O bine le mohlomong.
8: Empa ba se le se mo.
0: E re ke utle.
6: So le di na ka ba ka pina motheo. Ah, ke go. Ha ke tla ba kala nna go
0: le ka. E re kwa le mogotsi wa ka le tlampina la sephiri.
6: Wa bona. Eh, ya mo.
0: A ke tsa tsena se ke kwa la nolo la gona le monate la stage your mind. Mo go kopana re le bana ho bo ke batsega amang nna no lena o no litliseditswe ka mhlohlo ke SABC education bo tla isimba kineleng ka mane ya bua mona hle ke tebutebu tshahlana ya gahleng ditebontshala
9: hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo o banna bohle ho lekane Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polawa tsa basadi. Moho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM
10: Lesedi FM ke mole hey mohwabo wa setso le puo ya Sesotho
0: e mashume a mararo metsotso ka mora hora ya borobedi la tseba ha yetsa tjena hle e re came away jalo ke tlameke ka pina e monate ya masotsa bo yena o re edile

ba re kemo o ka ke re a o hleng metsole ka ke kopa limpitseng se goja ka jeno ho ba ne nna ke mkubung ke kubukubung tsa marota re bone marota a ka ka ntlo ya moseme sempe se pudise gotseng se gotse mahatla ke motho yo mo leletjane masita gakisa motho yo tshabadi motlhoileng ke motho wa moshodi wa marukwane kubu di tlhapa e sale ka meso di tlhapa di theosa madiba tse kholo di a seha ka lehare motswale wa ka haketsa tsena hletsa u dumedisa ke bile ke o amohela tshebeletso nya lesedi nane ong la rona la thuto e leng teen zone tirele nna hletse ke khopole ke site ba le hore na ke nna mang empata ba ya rona ya ka jono motswale wa ka ke gap ye e leng ho nka gefu ka mga matric moetu wa rona ke di buseng e leng busi pitso ke morutwana yena man high school motswale wa ka o tlo go bolella ka sehlosena sa rona e leng gap ye ka mga matric motswale wa ka ho pola hlena o lena o litlisetswa ka motluki SABC education bo tla hising ba ke ne lweng ka mane me ke nna se goja ke nna kemo ka mohelo marumo.

0: tamposo selonifase ho ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katleho.
2: Motswalle wa ka, matric ke nako e o hangata ho qalang dipotso tse ngata. Dipotso tsa hore na ke tlo etsang selemong se tlang, na ke a university-ing kapa ke a college-ing, kapa ke tlo qala ho sebetsa, kapa mohlomong ke tlo nka gap year pele ke etsa qeto ena ya ka. Empa gap year ha se fela selemo sa ho dula hae le ho emela hore nako e fete. Ho ba bang e ka ba nako eo ba fumanang mosebetsi ka yona, ba ithuta di-skills tse ntjha, kapa ba fumana boiphihlelo le ho etsa mosebetsi wa boithaupi motswalle wa ka, kapa ho itukisetsa mohato o latelang. Mme ka lehlakoreng le leng, ba bang ba ka kgetha ho tswella pele ka dithuto tsa bona hang fela ka mora matric hobane ba se ba tseba seo ba batlang ho se etsa. Jwale motswalle wa ka, kajeno re batla ho utlwa lentswe la hao jwalo ka le grade 12 motswalle wa ka. Se bohlokwa ke ho utlwisisa hore na qeto eo e amana jwang le diphihlello tsa hao, maemo a hao le bokamoso boo o bo batlang motswalle wa ka. Tebeteng ka di-voice note ka mane ka WhatsApp ho 079-758-5066 motswalle wa ka, o mpolelle hore wena ha o qeta sekolo na wa tseba o batla ho etsang, na le wena o tlo nka gap year kapa mohlomong ho na le ntho tse o batlang ho di etsa, o batla ho lo sebetsa, o batla o ye college-ing kapa university-ing, ke tla utlwa ka wena. Ha re buile ma matric fela, empa mohlomong o so tseba hore na wena dintho tsa hao na di tsamaya jwang. 079-758-5066 Busi o sa le teng mona mohaleng, ha re mo amohele re utlwe hore na re tshwaretse dife ka jono lena. Busi mo ho jwang hle?
3: Ho shapo.
2: E ka ba ha re bua ka Busi, re bua ka mang motswalle wa ka? O kena sekolo ho kae?
3: Ke bua ka
2: a o tla utlwa motswalle wa ka, tla utlwa ka re mohala wa hao wa sukudisa motswalle ka re ke ya mabenkeleng, mme nna le wena re tla bua ha re kgutla. A utlwa mogotsi. Ke a leboha motswalle wa ka, ke ya mabenkeleng ha ke kgutla ke tlo tla ke buisana le Busi a re bolele ka sehlo sa rona sa kajeno e leng gap year.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700ml All Gold Tomato Sauce ka R32.99, o boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500g Rama Original 70% Fat Spread Brick ka R26.99, o boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
6: Avbob e keteka dilemo tsa 108 tsa ho abolelana melemo e kopanetsweng. Ho keteka sena, Avbob Member Rewards e abolelana dimilione tse 300 tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656, ho na le dipehelo.
7: Na o a tseba hore hobaneng Ausi Barbara a opelwa ke hlooho? Ke kgotso! Thakalane la DJ ya ka ofising. Hei, dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hei, ho thata man! Mme Ausi Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising. Ha jwale e se le yena promotara ya kgotso. Atjhe, banna! ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief.

0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna Kemo, gopola gore ka jano le na re bua ka go nka gefu ka mora matric e leng gap year, mme moeti wa rona ke Dibuseng Pitso. Motswalle wa ka, gopola tlhe ne ke kopile go nthomelela voice note ka mane ka WhatsApp ho 079 758 5066. Motswalle wa ka, o mpolelela gore wena ga o qeta sekolo mohlomong o ikemiseditse go etsang nate go ya collegeng kapa universityng hang fela ga o qeta, kapa o lo sebetsa, kapa le wena mohlomong o bona eka o tlonka gap year. Ha re buisane le motswalle wa rona. Busi.
1: Hi Kemo.
0: Motswalle wa ka, re ka ne temeng tsa rona tsa kajeno lena, a ko mpolelela gore na ha o nagana ka bophelo ka mara matric o kgetha gap year kapa o tswalela pele hang hang.
1: Nna ke batla go tswela pele sekolong hang hang gobane kelelo ka e tlametse le fresh, ke tlametse ke le matata bakeng sa gore nka ntse go thusa ka pele tsa sekolo.
0: Oho, ke a utlwa. Jwale go ya ka wena, gap year e bolela eng?
1: Gap year ke selemo seo baithuti ba atisang go senka ka mora gore ba nke nako itseng ba le sekolong e le bakeng sa gore motlhomong ba phomole ba fumane maatla a matšha go ba tsweletse dikgathuko tsa bona ka sekolo selemo se latelang seo.
0: Motswalle wa ka, jwale ha ebe go na le motšha e mong a kgethang gore yena o batla go nka gap year, o ka mo eletsa gore a e sebedise jwang gore e be selemo se e nang leng morero mogotsi wa ka?
1: Nka mo eletsa gore a etse bo di-research ka mosebetsi ba batlang go sebetsa mo lemong tse tlang, kapa kere a batlang go e etsa a etse di-investigations ka yona a bone gorena ke eng, gorena go na le kere a batlang go e etsa na e na le menyetla e itseng kapa jwang, kapa a qale business bakeng sa gore a iketsetse tšhelete bakeng sa gore lemong se latelang seo ga ya sekolong a bana le tšhelete le kane ya gore a kgone go patala thuto tsa ga jalo jwalo.
0: Jole re a tseba ga se kao fela motswalle wa ka ke re ba tlo nkang gap year. O ka reka letlhakoreng le leng ke melemo efe ya go ya universityng kapa collegeng kapa yona training hang fela ka mora matric mo gotsi wa ka?
1: Melemo wa pele ke gore kelelo ya gago e tlabese tlaetse go sebeletsa under pressure jole ka matric bogolona go kata le sekolong e tlo go thusa gagolo baneleng e tlo tlaetse go sebetsa ka tlasa gatelelo mosetse mongata o ntse le monyane dilemong kelelo ga e soka e kgathala le mmele ntse tlatse go sebetsa ka thata.
0: Na ha o ntse o shaba sekolong mono o bone ka gore kgatelelo ya metswalle kapa lelapa e ka ama qeto ya gago gore na o nke gap year kapa tšhe, gobane nako tse dingwe metswalle ya rona ga e rere fela gore ba nke gap year a kere?
1: Ya
0: motswalle wa ka.
1: Ke nana e ka ba le kgatelelo gobaneng e fa motswalle wa gago a

0: sebetsa hantle sekolong a ka re ho wena o nke kepe go bana tse bogena sekolo a sentho a na le thasello ho yona.
1: Ha ba batswadi ba motjha bona ba re a ka nnete busi wena ha o tloeng ka gapie ena nang mogotsi ona wa ka ka hlalosetsa batswadi joang le baka la qeto ena ya hae hobane batswadi nako tse ding ha ba utlwisisi sekolong nako tse ding hona le o nyolosetsa motswalle wa ka ebe o ithola o nkile qeto ono sa rerela mogotsi wa ka jwale o ka reng batswadi metswalle ya rona e ka reng ho batswadi ba bona.
0: Nka re ho batswadi ke kopa hore ha ngwana a kopa hore a nke kgefutso o mo ke monyetla wa hore a phumole hanyane e le hore a tla iphumane hantle hore na ke eseo a batlang ho se etsa gobaneme ha ketsa qeto ya ho ya sekolong hanghang a soka a rere a ka nna a qeteletse a sa tlase hantle kapa a etse diphoso tse ngata.
1: Ke a utlwa mogotsi wa ka ke kopa gore ke mabenkeleng o utlwa bosi ebe nna le yona re tlo tswalela pele ga ke gutla. Ke a leboa motswale wa ka re ntse re na le bosipitso setlhoo sa rona ke go nka kgefu ka mara matriki mme ne ke kopile gore o nthomela voice note ka mane ka whatsapp ho 0797585066 motswale wa ka o mpolelela gore wena ga o qeta sekolo o batla go etsa eng na o ya yunibesiting kapa collegeng na o lo sebetsa kapa motlho mong o tlo nka gapie motswale wa ka ke a mabenkeleng ke a gutla.
2: Lokolla botlhatseke ba gago jalo ka mophehi le spa fumana 80% off go disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka ditlhagiswa tse jalo ka 1 kg stock country spread tub ka $44.99 o boloka 15 randa kapa 500 gram rama original break ka $26.99 o boloka 10 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela go na le dipehelo.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Mamme formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefatlho. Ho equals ho tjhentjha diaparo tse pedi pele ho thapama. Jwale Ackermans o fa diromba tse tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand. Etela Ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa mamme le sa se letsatsi. Ho na le dipehelo.
5: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlwekise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
6: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi, empa ha o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae? Beha projeke ya hao matsohong a hao ka Bill of Materials ya Cashbuild hore e o eletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le Bill of Materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka Bill of Materials. Cashbuild.
7: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.
1: Motswala wa ka ontse o na le nna Kemo ho pologa ka jeno lena re bua ka ho nka gefu ka moga matric e leng gap year me re ntse re bua le dibuseng pitso motswala wa ka re tswele pele lena mogotsi wa ka
0: Kemo
1: ha re tswalla pele hle ke letso ya hao ke efe ho motho ya satsebeng ho o batla ho etsa eng ka moga matric o ka bua le metswalle ya hao bana ba o kenang sekolo le bona o ke o ba eletse hle mogotsi wa ka
0: ho motho a fetse ho bona ba tlhaba tsang ka mora matric nka mo ile tsore na go nya ho a di kolo di kwala ka mara tata ngwala fa ile final tsa ke ka tlo ngwala di exam tsa rona a di le fatshe a di di research mo se mong a ka fumana ho ba tlhaho tsala kgwebo e itseng ho mo tsaka ka bo di go ile ba ke sa ga iphidise ha be a se na thatsa lo jela ke ka tlhaka ka sekolo ka ba ha ba aba ka ho tsela dire ka di tsiketsa sekolo a yo ba tlhola tsebang motho mahaibo ba tla ba teacher a yo ba teacher a tsebang ha o sinyana a mphe dikeletso ka gore na tsile le ba bo teacher na e jwa ke di tsitsa ga le kena gore a di ete tsela ja
1: ke a utlwa motswalle wa ka gape le ke o lokolla hle ke ke o botse o tseba seboko sa ha o tse ho ba ne te bo na re tshwere ka nnete ke re jwale le nna ke ipotse pele ke tlo fa monyetla ono ke o botsa o ba setseba
0: I can't see the house. Motho a sa jeng tsongwa tsane sa mo bana e reng a tsetsa nne ke ithe ho tle le nne na di otlwa
1: halala halala halala halala busi a mo tsola ka tsale bo ha o tla
0: ya le bo a le nna ke mo
1: o be le letsatsi le monate mogotsi wa ka
0: ba ba le nna ke dile monate la o tsidi mo
1: thank you bye bye
0: bye bye
1: Motswala wa ka re qeta ho bua le buisi le busi ke ne ke kopile voice note motswala wa ka e re fetele ka mona re utlwe hore na lona le reng ka taba ka sehlosa gona sa ka
8: Dumelang dumelang ka le CDFM na ka le bitso ke nna Khumotso Ditsiso ke dula ka Comestrift Thabantsho Trust ke bala grade 7 nna ha ke hula ke batla ho ka gap year ke phomotse ke le loten ha jara e tlang e fitla ke tla university ke study le mosebetsi ko batlang ya lebo
1: ke lebo ha hle motswalle ba ka ka voice note ha o ka ba ka lana go ka nnete ke ha re se re fitlile pheletsong ya lenano la rona la ka jeno e re ke fitele ka mona tja gutla
9: A kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashome ya mararo e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema le CDFM FM ore le be teng ho tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena. Le ho bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Hape le CDFM FM le be teng. Habeng ba matlo ba kena matlong a bona le CDFM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le moo
1: Motswale wa ka ha re etsa tjena re se re fitlile pheletsong ya lenano la rona la 10 zone mme ka jeno re ne re bua ka ho nka gefu ka mora matric e leng gap year moeto wa rona yena ene e le dibuseng pitso hopola hle nane o lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education pohlahising ba kenelweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna kamohelo marumo le sa lebale ke sekgoja SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

Ha ke lebwe kemo mo mamedi ke o dumedisa. Sepolesa se bolela hore a se khelele ka thoko gonalo ya hore di gohlano dipakeng tsa matulwana a dinokwane ho bakile ho thungwa ha batho ba bangata a kwa makhutha ka borao Durban ka labobedi. Sepolesa se netefaditse hore palo ya batho ba bolaweng ke leshome le metso e mmedi. Sena se tla ka mora hore ho hlokahale motho wa boraro sepetlele. Batho ba leshome le metso e mene ba ne ba bokane ka jareteng a Ziko ha banna ba hlometseng ba tla itshohlometsa mme ba qalella ho ba thunya. Ho tsa dikgetho.

ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya leshome le motso mong tse ratwanga le university ya marato.

0: Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya. Mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Nomoro ya 29.

0: النغمة تو كما تو على الشمال لما تو مثلانو كما الرغم الرائنا يبو الربون عتبالي تو كيرا توانكينا كيرا توانكيوانا كيرا توانكي بوحة كل سيري اف ام وراتوا والليلوا عمير الشلاكة ودمريسة كتابة يخلوه الناهو الركبال وينا مقبلون اونا مقبل ولا مشمع مبادي لما تو السلاتين اخوارين اينا يبو شابا Senza ki choki rivalina lina kibelwena rito jamuna tuya choranya lishme limitsu medi. Kaitse ratuanga tale seri FM, maimunga mashme mararu, puleng po folo lisemito. Untatili. A number 29, Senef. Ascrap Chad Roots, PK Mona Lisa, by Wakamanat, Bari Izulu. Amelisha Retoba Moho, Reto Jamanat, Nalua, and now we are sure I estimate limits to Medi Bajetse Bako Kele. Orena Koyani Ifitili. Yamino Oichetileng, Mino O Ratuang, Africa Bora, Mino O Ratuang, Lissedi FM. Oranaki fing eme mung apili bekinyena sikewa fitwa. Asense kubala zona. Elihodimu alidumetu humunatu hupodile. Akajono ki Bloom Town, ki Bloom Fountain ikajenu. Amaru akwaiti. Ente fafa zahanya nefele, ente nefele fafa. Iye misa ikhute iri fafa. Iye misa hupodile hamunati. A jona he eta fela bonete ba ropa mi semo volume o tsona tifelo ke motsotsi wa mong le o mong a re je monate sebele tsenye ratwana le seri FM anaki DJ lovers le ratom popo a DJ etswe tsimpili ya le seri FM ba jwetse ba kotele hore le seri FM o monate
1: a khwedi ya lwetse hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la boraro bekeng le fa pala phumantswa matlo mona Gauteng le mema le sedie FM hore le beteng ho tla bona di project tse kholohadi tsa le fa phalena lo bona di project tse kholo tsentseng di tswala pele tsa le fa phalena la matlo hape le sedie FM le beteng Habem ba matlo ba kena mathunga bona le sedi FM le tla batenga go bane le mengwe ke khautenga Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le mo
0: re tla be re le mo se ikutletse o tla bateng sebata a o fa ditaba tse etsalang ka bono ka Gauteng ka laboraro lena la mashome a mararo mafelo a kgwedi mamedihle ke moqebelo wa jackpot ya lotto mehe o na le monyetla wa o gapa jackpot ena ya lotto e lekeditsweng go 23.7 million ene ke tšhelete e ka fetola bophelo ba gago hang mme motlhodi e ka ba wena shebelela ketsagalo ena ya o hulwa ga dinomoro tsa lotto ka kotlologo ka moqebelo ona ka ora ya borobonga mantsiboya go SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang Afrika Borwa eya ke bua ka wena lotto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dipapadi di tshwanetse go ba dilemo tse 18 kapa go feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sezekhaya shebanako e bang nepagetse e tlhalo go wena ke metsotso e mashome a mabedi hantle ka morago ra ena ya borobong ke a gutla
2: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka le solutsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke. O ka una hula me ufumane extra. Di solutsa jo lo ka di 5 packet di fika pa di fitse pedi tsa Kellogg's instant noodles ka 58 rand. Le 500 gram ya di smoked Vienna ka pa 750 gram ya poloni ya chief chicken ka 39.99 elongwe. Di fumane u fitela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
3: O tsiba pali e tshwanang le ya hae. Ngwana na ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya di saloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong, ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
4: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
5: Hela mzansi dumela di theko tse ntla tse tla se di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks di hlahiswa ntse o di ratang fumana a ro e tshehla ka hara le benkele me o boloke o ka boloka ka o fitisisa house swipe at club card ha o ya Clicks mme o fumane hape tholole e nngwe ya 10% e phumanele sesolo se fitisisang ka FNB eBucks Absa rewards le Standard Bank U account rewards hela ke ditaba tse monate tsena Clicks feel good pay even less hona melawana le dipehelo.
6: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
7: Nomoro ya 28.

0: شواحه
1: يا خليلي
0: جيل لونا
1: انا حيصوم وانت
0: شاطه مكوين
1: لما جو حيصوم
0: حولت الرات وانا صار السير يا فاهم متمون كمك بلون انا هم الناتي الرشاب نمبا كمك بلو
2: ibang unana o ruke ke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla khutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla. Jwalo ka di 400 gram dife kapa dife tse nne tsa cool baked beans ka 58 rand. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
4: Rona re ba ha modise, re ithatela ditil tsentle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape, le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more paninya hao tsa lo ka runa ba more DC ha bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fine wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng hona le melawana le dipehelo
5: Bloemfontein motse wa di rosa berenye tsosi ngangata mangaung pelunya free state Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9

0: Gentlemen, voice note 079 758 5066. Molaetsa o ga o ntumelela ona o tlo o ngwele gantle ga o kota go ngwela bore hashtag tse ratwang e ka ba X, e ka ba go DJ Lovers SA Facebook, e ka ba go Lesedi FM Facebook, o nne o sebedise hashtag tse ratwang mme molaetsa ga o ke tla go bona ka phelenyana ke tla ke o bala gantle kwane o ka kotlologo moyeng tshebeletsong e ratwang ya Lesedi FM. Letsa gona jwale 086 000 3084.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa Lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13.

Ha ke o lebue DJ e tswetseng pele mo mamedi ke a o dumedisa. Sepolesa se netefaditse gore se fumane setopo se tsotseng sa mosadi se tshentsha mabitla sa Moifontein haufi le sebaka sa Mekhukhu Thembisa ka botshabela ho Johannesburg. Moqolotsi wa rona wa ditaba o tsileng e yang sebakeng seo. Imamelle ditaba tsena ka botlalo horeng e tlang. Sepolesa ha se kelele ka thoko kgonalo ya hore dikgohlano dipakeng tsa maqulwana a dinokwane ke hona ho bakileng ho thungwa ha batho ba bangata kwa Makhutha ka borwa ho Durban ka labobedi. Sepolesa se netefaditse hore palo ya batho ba bolaweng ke 12. Sena se tla nakong ena eo ho hlokahetseng motho wa boraro sepetlele. Batho ba 14 ba ne ba bokane jareteng Ziko ha banna ba hlometseng ba tla itshotlhometsa jareteng ya bona mme ba qalella ho ba thunya dikgetho.

0: Kubula 88.3 Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Join up Boxer Rewards Club ho netefatsa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e le nngwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
0: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha di kgoho di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng. Tse ratwang, nomoro ya 10 le motso o le mong.

ke ratwang tsa le Sedi FM ka re lo ka bo rao re e bile ke o qetela wa utla hore pina ke e tshisa a jere ke bitsa Dr. Du Dr. Malis Boni Sombele le mashudu ba re sanalwa.

Lesedi FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang. Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba ke molelwa. Ke

0: Mamedi bekeng etla re tla berele teng ka mono ka Mayton Sports Ground re tla berele teng ka mono ho All White Total Brazen Worship. Se khorane tsa majolo le Lesedi FM wa tseba re le ra yetsa ka mona ka Emerald Moreland teng ha o ntate jwa le kutlile di tikiti mamedi di tsa majolo ka magwenya a Mariha e ba ntse re he ba di 25 ba nna le eme hantle potlakang. Kala ka 300 fela o hlotle lo batla le All White ha re lo ba batle ka mona ka Mayton Sports Ground picking etlang re tlabirele ka mono re utlwa dintho di tsama jwang mamerika jeno mano ho hashtag tse tshe sang re tsore stage le baka re tlabirele di tsile na kwa no ho le se dia fair ma DJ ka jeno mano ho hashtag re ka ofela mix re tsore nesta monesty nesty. Hey, ba ile ba marata nesta mo batho ba ile ba marata ba re ba na nesty aile ya matha ex ba re mvololo ko meme nesty hape are memile heka jeno mo qobelo wa o qetela wa khodi ena lo etse re kwalla tsona nesty nesty hashtag ka ofela mix mana ho le sedia fm mamedi ke manya ke diganga jeno re malaka le se ka tlo le mahlono lo re happy happy birthday 086000
1: 3084 0796 0005 80 5006 tabalala ba hola batho ba no ba ka hena mane ka mona ke modimo a khotabetse hantle
0: happy happy birthday ho bona ntate eita da tsebe le tsoke le se di dumela le se di dumela
2: eh le ho le tso sa po jwa le nne
0: eita da
2: a mona ke mang ho le tso ho le pa tsim tsore man ke ka mona ke 016 mona mme wa le tswale ke go pa rona wala mme manish tsitile pa ya go la fela go di tsofela ke go pa mo go pala mahlono ke be ding poro ka 12 ka mantsa se boke o bona le pa le sampore pa le sela o kwala o fente re wala mme mama habani ke ene wala o kholo tsa metsi tsa metsi mphore a go le pa le sa man a bona ke ding tsela ta vetsa man le tsa ke le bo wala mme go le tsa le nna tlo nna
0: shapo ke tsona ngwana mme ba ke di gama na tele se di dumela
3: go tsonto tsamlo e kae
0: re tele ka ngwana iso
3: Ritel.
0: Hey Tada.
3: Kimpala nyane mloi ka mona ka lgatswa.
0: Ke ma ya hola ngwanetse.
3: Ke ngkhulu Matshidiso ntshatse, o matwang Constance Rufu. Le sono mutaung le gatswana, lo mphile tsheisi. O ne o le gatswana, ke a le bontse ke mloi ke se ka mudima ka ba thuisa. Ba fukhela le motseteli.
0: Shapo ke tsona ngwana mme ke a le bo wa le Sedia FM dumela.
4: Le ga nda ke.
0: Hey Tada. Ke ma.
4: Ke jo nga ho ka mona ka go mo thabong.
0: Ngwana mme ke mang ya hola ka jeno.
4: Ke go kwela zanele wa hola ka shiko ao kula le mo kula e ke chele
0: ao happy happy happy birthday ho yena ngwana mme
4: thank you beto
0: ara yetse chele de machangura le se di dumela
5: mafolo volo
0: e itada
5: ni jani ko siam
0: ao ao ndi aphela da don jan wena
5: ai ndi sa nama za ndela pambili ku binge kshanga
0: ha ha ha
5: ha ha
0: ha ha ha ha
5: Enkosi enkosi mabolobolo mabolisto man kukhula umzukulwana wami aphiwe mali ngithi kuye umzukulwana wami ukhule naxa utamkhulu esempangelweni nje ephezulu kwesigadla uyazi ukuthi wendlela wena isonka ukhule ukhule umzukulwana wami ngiyabulela mabolobolo
0: ndiyathemba khona into eyisendile kumzukulu
5: ewe ewe mami mabolobolo ndike ndamthi kwadrangini ngetjiwa ngoba avubu bimandobo
0: azokwazi ukutya
5: akwazi ukutya nkosi yami yabona tongaki akazukhula
0: shapo wona mbeki lewile hey angqeda abavuka amaxhosa andifuna ukutya kwedini fondini aw fondini ah thotse mnati lesedi yala
6: Eh hey, lambololo.
0: Shapo wa ntate.
6: Eh ke tsona mana.
0: Shapo ke tsona.
6: Kotelo ka botsa. Ka ke ho fa one kotelo ka botsabelo ka mana ka DK.
0: Ngwana mme ke mang ya holang?
6: Eh ho la mradi mona mana re thabile kotelo man. Dithuto mane ke ngwana wa mme kwa kwa. kai kai ka di king tam
0: ndate ha hola mna di muradi
6: eh ya se wa ikulela ngwana lo ka se o ke re happy a bona te di u bana jalo no ke mashume a ke le shume le metse e mesetsa ka a bona te di ha pe tenga ta fela di be di be go le kholo le le tala le metse e metala
0: eh a so buile yana ndate o qetile o tla go tla hlobe jalo re ya le boa
6: Oh, don't
0: that. Mama di dula meso singe mashume amabedi le sekoto ke meso so pele wa tla hora ya pele le sedia FM re ya kwala jwale re re ke mang ya holanka jeno mona ngotswe show vele ho hola buipilo mo lebatsi o kopela ke Douglas mo lebatsi alamane tabantsi are happy birthday happy adumela vele ke kopela si party mayor o Clarence ke re a hola bona tsedintsengata fela ngwana mme ha wa ngola re wena ya kopelang sipati o manga ola mvolisto ro jela ka tsebe ke nna nina le moipone van der bail park restressing moipone tlame a lo palama no u ya blom jwale ku tlantsa re kare ei yale bana okay li getlile atle a ye blombo ke bona u ile motho ngwa ha moipone van der bail kwa fela baba metse le sedi Karyale bo, ei tadea. Ke kopela o kopela bana beso thabang le thabo letsatsi le monate modimo aba pate mahlonga ba babolotsana. Ke re ba hole ba bona tsedintseng ata ke mme malarato mofukeng ya re bana bana beso ba hole are happy. Renga di voice note tse tharo re ya kwala mamedi re ya koriane.
7: Mvololo ke mofukeng le jakane ntate ka mona ka mofango. Session 14 ya ntate ai ne ke hola mabane le ke hola mabane se ke le motelile ntate je ke mo fuke ka mo bang go tlotharo thank you
8: happy birthday boliso ke kopela bg el cause la rona le ke le rata nga golo makhosi mona madi getla bg wa le cause wa birthday ya Happy birthday, le moatsa gore a keteke a beletsa le mna tse le moatsa o le rata gore o fole o beletsa le mna tse o ka ophela mna tse ka shekulena sisi thekele puti ka mandi happy birthday cause beletsa le mna tse go hlomtile cause la rona thank you
9: dimela vele ke mema mo tshwane tshula ho sa mafiteng le sotho ke kopela stolo saka katleho mafereka Bona hola maobane a etsa dilemo tse hlano. Ke re ntate modimo a mpolokele yena a hole a tsebe hore ke a morata. Ke nna le ntate wa hae le mme wa hae ba reng a hole le nkgono wa hae nkgono Palesa. A hole a bone tse ding tse ngata bye.
10: Hello Mpololo. Mpololo, tsatsi lena ho hola abuti wa ka. Yena ke motinyane le phallo o mane Pretoria mane ne era ha ke le sotho o hola le mkhotsi wa ka marapela moima yena o mahubu ba kopela ke semokatse le phallo ka mo ka lindast
11: khatsa mboli Mbololo go ke ke kopele mogotsi ya kahle o mane botshabothe ke mmaletsi ka melato wa ke tikatsa tsinile nana chomi go bele tsatsile mona a tletsa tsinile nana kopela ke Austakane squad ka mana ka Anyday Lake View
12: Hello Mbololo hello

0: moqebelo.
1: Mamedi o fela o le jalo re shapa number ka moqebelo e dula metsesong ya leshumele metsemedi ka mora hora ya pele. Mona ho le sedia fema ke moqebelo e hlela matsatsi a mashumi a mabedi a metseseletseng kgwedi ya lwetse ke ya botshaba. A dumela ngwana mme kae ka pakae mo ka tsoe mamedi tsebeletse na ma tla le sedia fema 87.7 le bajalo 106.6 hashtag re ka o fela ke a bona balaetse a kena ka mona ka ho marangrang a dikgokaganyo ba re mavolovolo re ntse re pompa le wena bangwe sa tswa bulela mokgatlhelong wana bobedi dumela ngwana mme hashtag e tsee tshesang o sale teng meeti wa ka stage lebaka re tlo bua le ena he ke meeti wa rona ka je re ke re utlwe ke mangwe tswa ka fela re ya motseba o na le batlabeng ba qala o mo utlwa ka jeno mona ho le sedi FM re tlo motseba o tlile ka sebele dipapsing tsa gaso re tlo qoka le ena metsotso ya mashwa mararo ka mora hora ya pele. Re kena jalo ka situ ka si hashtag ka si aga hwetsa la jwang ka si hao ke ma motho na ya yetsang gore dintho di etsa hale o tla ntsebisa le wena mamedi ka latela bane ho Facebook veli mvolola uthi a strata moloi at le seria fm at mvolola mano excellent and reteng ya dumela na comments so i dutsi mana maetsa manteng re kena mona
0: tsetsa hashtag bakale mamela melodi ya dipina tse ntsha le tsa gale mmoho le dipuisano le dipini tsa rona ho le sedi fm ke molelo.

0: Mamedi metsotso e dula hantle ho mashumba mabedi a metsweletseng a pele wa tla horane ya bobedi. Ho tletse pina manate stage le ba garner rutsile yana re fela 421 mona ho le sedi FM. Mamedi iana pula Bloemfontein e hlokomela ngwana mme ba ngwele selentle gana ka kelo hloko ke bone boholo ba di roboto a di sebetse. Wa tseba mo roboto e sa sebetseng teng o e sebedisa jalo ka letshwao la ho ema. Le wena mo tsamang teng ba mpula yena ngwana eso ke a o kopa. Are lugiseng le di wipe ga man ke lugise le di wipe ra pula dina tsena of mana mothantsi tseletso a ntse a hlakola ka saka tuku tseding tsa dinthotse bakang dikotsi a re hlokomeleng o tlontetsetsa on thomela jalo le voice note to your house 0797587566 re ka rutlo kwa no le sedia FM ke mang ka sia ha o renge mvololo motho ena o etsa dinthodi etsa ha le man ke mang mahali eno batlang re bua ka yena kwa no ho le sedi FM ke bona mala tsalo na ya kena ba re veli mulo ri ke tlile lwana ha manati veli mulo ya out ya strata mona ho Facebook ke a le bo a John Siswa ya re mavolo volo ke na lwana Steven Stevovo ar hashtag ga o fela out ya strata a vecha po ya 12 to 3 mametsele kubungela 88.4 ka mona ka se booking ari e bona tshodi tsa ha manati the heavyweight Maria Ariem Volisto hashtag re ka ofela welcome ke Maria Mogotu 89.4 tatulo le sa ya hashtag re ka ofela are dumela mana ke ipotsa ho bana ka mpitsa ta Mike fela ke Michael e ke le bitswe le le lagala se go amba medi le ke le nka le fuwa ke o sima khotso ke mmaveli fela ha ke le thabele le ka le tlosa tsa se ke na le boikarabelo ka mane home affairs ka Oh jale ke a bona tatulo wa letseba mpitsa ta Mike ke a le bua tatulo ka mona ka haloti le ribe 89.9 dibulela mashune ar vecha boy 89.9 Bloemfontein ar ntoritsa mahamana tike mona dixi modie mazibugo le ana u tenga re mvoliston todi mona tike malaitsense ke ana mmamedi lwana u ka ntsibisa hwetsa langa si ya hore batla u tseba man re batla u tseba mmamedi re bone bohulu ba batho inele di metric dance jwalo jwalo me hona le ntwe ke ratileng e batho ba thusana ka ntle ka mona hona le bana ba neng ba sa gone oho ya mona metric dance fela hore ba le batho ba no ba intsang se hlabelo ba reng re tla thusetsa re kenya letsoho mo re gona nteng ba ne kana go tsena tse tsena mmamedi ho ba le bo raminyetla a holo ba neng ba banana manenta tamo ho la ke tla o thusa ngwana ka o tsiba ha ke nya mara ka e sinyeya sa qala shebisa ngwana mara ha re buwe tlo ba le ya lo ngwana ntata mo la ka re mara o kopa thuso je fatse o ga ntata de tsa o se di putswa holo nhlompe ke tsebo o hlompa ke yona ntwa bohlokwa mmamedi o ba le ye ngwana ka ba nona le batho ba ba holo mmamedi ba sa gone go thusa batho fela o sa shebisa ngwana a se betse ntwe Mamedi ke hleka mabenkela ke khutla ke tla wena 086-3003-084 kwano ho le sedi FM ho etsa lang ka sia hao.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi. Le fumana ha Dischem, clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Kenna go ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash ele ngo go 65 eka yang ho 7500 rand. Ho kenela re ke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya count on. O boloke ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix ka 32.99 ele ngo. 2.5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder ka pa di capsules tse 14 ka 79.99 ele ngo. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di Mane OK Urban kapa OK Express OK Bengbali bengkele ba o ka batsepang

0: Mamre metso tso dula hantle ho mashuma mabedi a motsomong a pele wa tla hora ya bobedi ho le Seria FM. Re batla u tla fela jwale ntse ke bua le mosebetsi mboko ona re mo bua ntho bohloko ona le palena ya le gotlala gatso la Afrika Borwa e rutang a holomano SABC 1 skim sam. Are mo nang kupotsa storyline sena sa Mr Q le school of money mangamba na ba sekolo. Ke bohlokwa ho lo tabeno ka ma teacher a qalang ho sebetsa ba ke ba ishebe ya ruta a ona mo teacher a kenang e dikubong le ngwana sekolo a ona mo teacher a tlamang ho tlwana le ngwana sekolo e jwalo mamedi ha ina mara hora e ke msi a ka le motse kae ha ke moholo ha holo e mo nice sebetsa ha ke le 2k ya ke re ma teacher a mara o tsena se le bo ma 2k ba teng ba seng ba ruta Kalimala Katswa Kosi 086 0000 3084 le Seria FM hwetsa lanka sia ha o hle hwetsa lanka ntho ya bohlokwa e o ikotlang suba ka ka sia ha o re ke rutwe fela wena mamiri a ratwa nke na wa le Seria FM mo eng dumela le Seria dumela
1: hello
0: e shapulwa
1: o shapulwa mwana mbolo isto
0: e shapau tia ka ke mangwe letsa le kae
1: ke ntebele mo la shejo nas Ah bueno, o sea, guate la ola, su Juan, no la caiga la rata. Y como un chavo de loca mona que... Te quiero...
0: Au, Jonas!
1: Te quiero, mona. Le bo mama di bale Seri FM.
0: Jonas, er ka sia ka ho etsa la ka eng ka sia o dula ka emon.
1: Ke di eso mona go tsabelo envolo. Ke le tula yana ha ku tle hantle.
0: Ke na bitswa ka gore ke distance kgwedi ke ya botšhaba mamedi re ma Afrika

0: Mamedi pina na ntsele matla ha holo ha we mametse le ka jeno nnete ya sa like a re tswile maobane akata pila sol penduga batsama jalo le katleho qaba ba go tlapine manati diqabang hey a o sa tswana le maobane a o sa tswana le maobane maobane malape mona batho ba dem ba etsa hore re kopane ho be monate le ha re sa utlwane ba re be fatshe ba tlise gotso boholo ba saleyo banna ba ile ho so setse ba qabanyang ba nka ma hore ma menemene ha le ka mona hey dumellana le wena ha le ka mana o dumellana le yona gore ha ba sa gona tsiba ka mana kana go tsohle nge ke re ha o le motho a moholo o tlameya o be le nnete man ba nemba ha o be le nnete la o ka ba why ba lo mo ratang ho tlisa gotso mamela ditaba ha o tlo re yena o mo ratang o phoso mo vetse mahlong hore vele o phoso mo o ska ba le menemene ba le mpetse ka mona o mogubedu ka mona ha o dula ka mona ba motala ho yona ha ke motlile o sele yona ha o fi motho moholo ba ditaba fela re ha o no sa tlama be o ntse tjena le wena ka mona gore a o supe ho be ha ntla ba saliyo batho ba ah how do you fatse sele marata fela mang o sa re mang he na ke na le chalete na ha o ba nna o sa mamelwa sa utlwanwa ka malapeng ka mona nna nkgono ke nnana ha mona ke nnana reka samente o tla tswa ke ha ka mona yeo thata mo mamedi fela re tla re rile ra hlola ho ithuta ba santse ba phele ba ngo ntse ba phela hlakoreng la hao ithute ngwana mme o be le nnete fela ntho e ke etse ba nka nnete mo mamedi hangata batho ba nang le nnete ba ratuwe tsama o ntse o hlabahlaba batho ba ba fela dula nnete ka ba fetoge nnete a e fetoge dula e le tala e le tala e le kgubedu kgubedu shomele metso seletseng metsotso ka mora gora ya bobedi o teng nestenest ke a mmona o santsa kwetla o santsa kwetla o tlo re jaefisa ka jeno ga mfela ka mora mabenkele a re fetela gomano hashtag re ka o fela mix on the ones and twos re tswere nesta matia gaso ba utlwile ba re mhlobo ke a gutla
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Motho e mong le mong ya sa duleng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a o taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012 568 3233, kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc@ikhasa.org.za. letsetsa jwalo 012 568 3233, kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints ccc@ikhasa.org.za.

0: bano he re tsa phala ba re ka nete re tlile are a wele hle a wele ho le ka ne bo me a lo ke la re ba phile are bone he bolo ke ane tlongwe mane a mogubu ka tante nya le bala a santane he ba kota kota ba buisana mane ba fana bana mane a fana bana mane a tata me re ba ye me ne ye mo ho pele he ke ne ke ntse ke hlalosa re bana he baba fana bafana appearance appearance bona ya le shumele metso mebedi ho pele he ka 1996 a ile ba hapa of corner ba korola ka mane ke Mark Williams a kora nkhatse pe di ba tsona thumusi ya har bona he tat kala ka bafana bafana ka mane mpenya le bala ke ka mane Ikram Reinaza re metso mle tsa phala wa ba sheba re bana le loketse leto ka bona ba phamisa matso ba re ka nete re loketse leto ka bona ba phamisa matso ka nete ba re ba loketse leto are para ke tsileto anne to tlale di ya le sela etse ke tshojwa la di ya le sela wa ka kamane Ikram Reinaza e ba petse kamane le tsebo wa mkwena ba etse kamane tsebo tsa mkwena hla gore le tsiane are bona tletsa le bona jikile sa mtsana me kana kamane Oswin Apolisa entse le matonga Oswin Apolisa ba enka kamane Oswin ya Apolisa are bona mpenya le bala ke tsebo tsa mrembula are bona mrembula kana enkile kamane a tsebo tsa a ba petse le ya ya sona se bile kwile lo ka mkhalo se bile bile ya khutela matonga ena kamane Rowan Williams hai kala hantle morao mane bafana bana mane ke na kamane o le tumakanya ba bona kamane a tep tsa mkwena ya khutela nguile ya sa utlem so bana kamane ikem okonga ar bona tletsa oking okonga pele tsa kamane thapelo maseko tla gore le tsona mo ba ambile ba le bile tenga khutela mara motonga ikem okonga ar bona tletsa iking okonga ya ka kamane fumana iya ya sithole ar bona tletsa nya yinya yonga ha ntsa kamane kutla hla gore ke le tsiani ar re bana lo ka ba nna ke le bona ha ntse ba iketse le bana ba ba fana bana mane ar bona mpenya le bala ke na kamane tep tsa mrembola gore re ke sa motho ar bona ba tletsa khutela mara wa Ronza ki Williams ar bona tletsa ronzing ronzonga ha nka na kamane ba fana ikem okonga antse ba bapalla mara ka mane ba fana bana mane entse le noto Afrika Borwa entse le noto ka mane a Guinea har bona ka kamane Ronza ki Williams ena tsaka mane ikem okonga ya gore petsa moletelo ba tsaka mane phukim phukonga empa ya batlola ka mane South Africa itswala kantle ya batlola ka mane South Africa itswala kantle antse ba iketlile ka nete ntse ke bona barati le balatedi ha ke na ka bona a Orlando Amstel Arena ka di dotletse ntse ba re mo le buhentse ke re madume ha re bona ba ikala hantle bro ka mane Guinea ba ikile ka captain fantastic o korofetsa bo letele le ba harre mbala bala hana ka mane South Africa empa monna kwa noa matha ke ra ka mane he Guinea ana ikile ka mane tile sila ha re bona sila tetsa le bolo o ka mane Gurasi empa wa hana ka mane ka mokhalo se bile bile e ba ka huku e ba huku ya pele e bile ba re ha e ba re ka kena ya khelwa eta kena khore kwa nakamani gini haupi nyana albolo kya mona uten kamani asila sukuku mara kena kamani sila bai akhala kamani ka radio 18 bai khalmela ka risho arbane sel ka radio 18 bai khalmela ka risho kamani ikemo konga wala mautunga bana kamani gini pamletsa phala re butla pe are butla pe lole ka re a hlalose kamani muriba e pamletsa phala re butla pe muriba arobane ka nete o bua thotsengata harbane batla ikala hantle mane South Africa ba fana bana mane ha enka ka mane Ronzawi ne letsa ya ya sithole ha re bona tletsa nya yinga yonga ha ba batla lena wa ba sheba wa ba batla wa ba sheba fumana ka mane ikemokonga ha re bona kongwe ntsa bolo he ba pala le sebelebele yo lebilo ha re bona tletsa Mike Mamosha sebelebele yo lebilo ke ntsa bolo fumana ka mane thapelo maseko ha re bona tletsa thapelo maseko ya sala fa fa tsimletsa pala reposo lo na ka monokini ha re butla pele wena bona sila so ku kumara ba sebelebele a khetse ka pele nyana South Africa ene le na ka mane ya sthole ya fumana ka bana Oswin Apolisa ar bona tletsa ka Oswin penya la bala murembula ar bona murembula wa inga ya khutsa ma thunga ya ya sthole ar bona tletsa nyaya khutlela ma thunga mona ka mane Ronza ki Williams ganza iketile ka mane Williams ganza iketile ka mane Williams Entselinoto South Africa Entselinoto kamani gini harbona kwane Oswin Apolisa hla gore le tsere mo ba ambili bitenga ibya no o tumela mane ba harre malbala harbona ba enka kamani wa ya mola ya ya sithole harbona tletsa nya yinya yonga u fumana kamani Mike Mamosha harbona tletsa Mike Mamosha fumana kamani chapala maseko he ya ba hlola ibile tsola kantle ba rahabe bolalo na kamone gini hai tletsa kamani Monghadi Paula re ka bolo solo head into santare didutsi ka tsela didutsi ka nna tsela noto South Africa tsela noto gini e putla kele ka pele nyana mabenkeleng ya
1: Afrika Borwa ha re bueng bontate mamelang ntwe ne tsa lang ho bo mena nya rona ho tshwanetse hore ibe ka ofela rona e re ama bo mme bantse ba bitwa ba hlekifetso hape ba bolawa se tsa la metseng ya rona ke se hopotso se bontshang ka mo raparetseng ke kodua ka ding e reng ke go botsa mona weso ke nye o yetsang ha motswalle wa hao a hlekifetsa ka pa hona o phamisetsa molekano wa hae letso a sa bontse hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele ka pa o etse ka ra ha wa bona ka pa o re chehe e semmona e sempelaka mohlomong la ka bona sena o hula fedisa ketsano ina bua nka mohato tlaleha o ska ba monna tsibileng ka sena ya ba o itholela fela re ka fedisa GBVF o itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC
2: Mabedi tabakiena ke nako ya moqebela wa jackpot ya loto labahlanong lena o na le monyetla wa o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 23.7 million ena ke tjhelete e ka fetola bophelo ba hao hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya uhula ha dinomoro ka kotlolo wa moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa wena lutho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo Tsele shomele mtsorobedi ka pa ofita bapala ka buikarabelo National Lottery etsamaiswa ka molao ke size khaya
3: tsa di papadi police DFM
0: Ta jalo metso tsonyetse letseng karolong ya pele ya papadi ntse le noto South Africa ntse le noto ka manigini ha re bona tla korre le tsadi a primodi ba korre petsa bolete ka re ke bona ya batlola ka mane ba fana bana mane ai pile tsa ka mane ikram reina sa re ka neta se huku
4: o na batla huku mo mme ke ne ke nana hore ke yona impa hem ba re ba mmile merebele ya holo bo itoka bo botle ba tlhopa sena sana ha sa ba fana fana ka tsela eo ba hlaselang ka yona holo ka lethelelane le letsiadi gobane ka lepelo lena le letona ga o se bona le hantle se bang thapelo maseko o tla se tlisa tlhopheng sena sa ba fana fana bana dipapadi tse pedi tse bang di mo makile ka thata
0: ere ko le bo he Ernest Makanya ena ke tseng ke tsamaya lena tsatsing lena har bona batla ke na ba ya khala he kamane ke na oprimi diba ke na khala bona ya khala motho ena kamane tep sa mokwena ara bona tse tsantse bo mokwena en sa bo letele lo batla kamane ka mogelo se bile bile yo lebelo ya pita motho nga se bile bile ara bona se bile bile yo lebelo en baba ya go fika pela motho nga hai futa bona kamane gini en ka kamane muriba ara bona tse tsa muriba bona ile kamane traure ara bona traure ha o finyana le 18 en ba tsela motho nga bona kamane gini ara bona ba en ka ba lo nela ke na kamane bona ko ruma Hey sita tla go relela tona mo kini e yantenga re ke sa motho a re bone bo le kotse ka ra re tini gidi a fabe ta ro wen William
4: bo sa sa ba le botale mo ra o la se pasena sa ba fana ba fana ka mane ka le tlo le siadi mo ba palante o pri mo diba hore ba tle ba dumele se pasena sa gini hore se tle se kene ka ru di 18 ene le se ba padisane a luye balde
0: re ko le bo he Ernest Makaya ane te ke hupu ya pele ya se tsapasa ke ne metsotsi nyena a yesu pile nga karlonga ya bobedi ya pele ya papari har bona batla tso samani hukunga ari jwale wena mo lebo so tatile ke re ntshwarela hle phoso e tsamala mo hatisi har bona ke hupu ya pele ya se tsapasa ke ne thami sama tso mane ha o pinyana le huku re banna ka nete phami sama tso ke le bona e ko re fetsa bo letelele ka ra de tina re bone ba hana ka mana Afrika Borwa en tsela ka ra de tina bo le kotse pa wa ya bona ka mana Rowan Williams aba sheba Williams aba sheba Williams re banna ka tumele banna ke le bone ka bona ke Afcon qualifier se 2027 har bona monna kwa wa mata mane e pa we tsula la ka ntle ne le na ka mana asali lela na kamane sali etse daga tletla ba bone kena nya khona ke bona kamane Afrika Borwa haya kamane Mike Mamosha sibelebele iyo lebilo sibelebele iyo lebilo tsebisa ka ofela ha bona ba ya khala o futa motho nga mona kamane ikebokonga ha bona mpeng ya bala o fumana kamane ba mo batla wa mosheba ha re bana lokaya ke le bone ba ba sheba kena kamane olo etu makanya ha bona olo etu fumana kamane Ikram Reinasa ha bona tletsan Reinasa o khutsa motho nga kamane olo etu aba shabalana ole tu koropetsa bo letelelo batla ka mane mofukenga a re bone phoka ya motlola re lebule mofukenga ya motlola ka mane re lebule mofukenga ke ba bone tsolang ka ntle ba re haebe bo letla kena asila Somalia twadi sikiba tsena sa bana ka mane gini How pull ahead by Paris Saint Germain? Did Papa Kamani Europa? Are going to be tough. Bolo goes. Are
4: Munyeta hape wa sepa sanaha sa Afrika Borwa re lebile mo fukeng jwang ka pajwang ona lokela ho ranke bolenu a ibe ka litanteng ka morao re bana ba kini ba tle ba itse bo hlaswa mane morao ha se se papadi seo re ka papadi se papadi seo re tse ba ngore ha se le boemo mbono jwang ka pajwang ntla e ya tswa empa ka tlolena ke mona bolo e mhlotsi
0: ha re bona khutla ka bana ka mane he Gini, Kanakamane Asile, Arbana Tetan Tenten Masmash, Kanakamana Balde, Arbana Tetan Libola Balde, helping Ali 18 on our rigs about Timpate Kamani Williams. Timpate Kamani Williams. Arbana Hem is using Yana Shume, Carolina Yapili, Yapapadi, Enselenot Africa Bura, Enselenot Kamani Guinea, Arbana Vansavaki, Tilakamani Africa Bura. Enseren Nerezo Kunelese, Pasako Pasa, Nakora Perisabu, Tele Empire, Bastola Kamani. Arabe bole a sitiba tibane a sile Somali aswadi abarata kanete mabitswana ai ke nyaka mane he wal bahaye ar kanete banna le botala ka le lokela hore ke le tshepela mabaka har bana ba tsoka mane kini morawa gannan tsang ka mane ke na kieta Abubakar ar bana tsetsa le bolo empa ya ba hlole tsola kantle le tsa palar buke pele haibe bona nona ka bona Afrika Borwa Akana yakala kamani Mike Mamo Shatendisa Arbana Fimana Kamani Ikemokonga Yanele Sankamani Sitibatibani Ronza Pensa Kamani Ronza Fumana Kamana Oluetu Makanya Kama Shemaliena Arbana Oluetu Henga Kamani Nelsa Yastone Yayamana Kamani Temzamquina Arbana Tetamukwina Fumana Kamani Ikram Rinasa Arbana Tetan Rinasa Henga Kamani Nelsa Tapan Maseko Sakura Neltunamo South Africa Yangi Libretena Arbana Maseko Arbana Maseko Arbana Maseko Arbana Maseko Oriksam Karadate Maseko Hauna moto kaneti eta huena edi Hauna moto kaneti harbona ba kapane ya yasitole karadeti ni bolokozi ofina police ya basola Afrika Borwa
4: Afrika Borwa Afrika Borwa ene le munyetlo o hlaba tlhakwara mme impa ba bapala ka menyetla ha o sheba bolo eno e korobitseng ke maseko a ka le pionela le letona ke bolo e bang ene tlamile go fumana Ikram Reyners impa Ikram Reyners ke ene a tadileng motsamaong
0: Recule bohe NS Makanya kana le seba fatiso utlile mbushoko tane tlopen sakini ba pahama ere ipile tsa hebo ri lebile mfuke mbote bo mukwena ara o moletsa phala anne tu ye tsa vanga le moletsa bala go tlempina hara bona sebile ba itlositse ka mane ntse ba tsoma tonga bana ka mane kini ha o finyana ke bona sila sebile le matonga sila sa gore le le tsere mo ba yamba le bile tsenkini ara bona wa ya mona kana ka mane gusar kana ka mane sehuri ya dalia Ebile tsola kantle ya bahlola ba re haibe bo le tsaka na kharakelo na ka mona kini ha o finyana le bolo ka mona kiera ka mane sila Alo ke la re ba mhlokomela bona le monene le nyana Gurasi se hu ya tani ha bona mpenya le bala ke bona ka mane a kini ya tenga mona wa mata ha ba batla wa biza kana ka mana fofana sa gore le tona mo ba yamba le bile tenkini ha ntsa re bona ho finyana le mpa ya le bala ntse le nele tso konele se kana ka mane assist ya dua ha bona ba tletsa le bolo ha ba batla wa ba biza pele le tso mona ka mane muriba ha bona tletsa muriba ba ntsa bolo ka mane ha bona ba tletsa ka 18 a kini mpa ya ba tsola ho tla ka mane phuka ha bona tletsa mopokenga pele tsa ka mane tletsa mokwena ha bona tletsa mokwena ho tla mra mo letsa phala re butlempile Heza pala rupitempele karu tule bosoko kamane thapelo maseko karu tule bosoko kamane thapelo maseko ere kere abole santari yemi chira kere munene lenye na gurasia abari ntsa ha ka ofela tsa di bapetseng tse tsheletseng a bana le ntlatsenne akamane he ka Dortmund akala kamane Dortmund bana nei lenye na he gurasia se huwa yatalia Harbana ba itlo sa he kamane Ronza ki Williams Enselenoto Afrika Borwa Enselenoto Gini Eto tingena le shomere me tsome raro karolo nyena ya pele ya papati Harbana tletsa Ronza wa ntsa kamane ya fumana olwetu Harbana tletsa kolo tshigola a fumana monna kamane ba matla a re kenya motho a ro ka monna ko bona a ra ke le bone banna phabisa matswa ke le bone a re wa ke la kamane o swina police a re bona tletsa o swina police tenga kamane kana ike okonga a re bona tletsa mpenya la bana ntse ba batla ntse ba sheba ba ntse ba batla ntse ba sheba le tlela la tip sa mkwena mrembula ya ntsa mboletelela empa ba yo kamane wa ya mwela city ba tibane sali somaila swadi
1: Shoprite ufa matla ka pokotong ka
5: lena ne ola meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disoletsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka hona hula me u fumane extra ka ditheko tse subsidized tseng din tonsa mantla jalo ka di 400 gram difi kapa difi tse nne tsa Coopbake beans ka 58 rand le 4 liter ya Right Brand sunflower seed oil ka 129.99 fela di fumane u fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.

0: tlase jolo ga di mathi tse di tshe tsa le shamela metsemedi di mathalele na mabelo a tseleng a maholo ha di a Johannesburg re tla kopana mo le belo le kananteng ka pa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo ba ke nsa menyakwe bo ha ke tsa rona ka o tlhulwa SABC 2 le SABC Sport o tlwa ka hora ya bosupa hoseng holo tse jolbek 10 km le belo le kanile ha re mathe o le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Sadi papadi, Holy City FM.
2: Rekuta jwalo, entsele noto Afrika Borwa, entsele noto Kamani Kini. Etse tsenye na mashuma ma, ele shume, e mashuma ma hlano na le metso mehlano. Ele shume le metso mehlano ntshwarela hle, ba re shota tile jwa le mme swa tla tshaisa. Ha re bona ba ya mola Kamani tebo mo kwena, ha re bona mpenya la bala, una le tsa Kamani a re lebule mo fukenga, ha re bona tletsa re lebule mo fukenga, ha ba batla wa ba bitsa. I'm going to go to Africa. Elenoto Africa Borwa Elenoto Kamani Kini Arbona Ekisa he Kamani Austria Napolis Pamisa letso wa ba botsa re ka nete le mimi ya bona abara ba Pamisa matso Kamani bo ikem okonga ba khale mamane mo letsa phala arbutem banna arbutem pele banna ke le shebile re ka nete ke le shebi araya Kamani Austria Napolis Harbono rabole telele karadetin baitsola kamane akini embote mane opri kwa mdiba harbono tetsango primdiba harmbal bala kena kamane mait mamosha sibile bile yole bile harbono tetsang rele bile mufukenga haba batlale na wabitsa bena tsaka mane tetsam rembola hla gore lele tuna tsane le tsare lele mufukenga harbono tetsam phoka hana kamane kini hana kamane balde aliyo badara hana kamane tenten mashume shume balde hana kamane balde badara haya khala kamane o fumana ikemokonga dai kala hantle mramane Afrika Borwa fumana kamane o le tumakanya ari bona tletsa ngo le tumakanya haba shebalena wa babitsa ari bana lo ka bana ke bona o khudala mothunga ronza ronza ki William ari bona tletsa ngo William ha sheba kamane William sa bene le tsamana kamane ikemokonga ari bona tletsa ngo konga bene le tsamana mrembula mrembula e khutetsa mothunga konga e ko bona kamane o lwetu ari bona ba harimbala bala hla kurile le tsari bo ba yamba le biletenga ari bona ba tletsa kena kamane o lwetu bene le tsamana kamane Osuni kia polisa, arbona bahari malbala, nsele na kaman osuna polisa, arisikele sam tonane, arwawa, arbona tetan bolo, kira kaman osuna polisa, menele sam rembuna, arbona raya!
3: Mike Mamosha, Sibili, Yolibilo, and we'll put a hair up on the Strapasani Hesa, Orlando Perez.
2: ba balla tlo pasane sa Orlando Pirates e ka ba huku ya bobedi ya se tlo pasa kini e ka ba huku ya bobedi ya se tlo pasa kini e tso tsengena e mashama mabedi karolonga ya pele ya papari entsele no to Africa Borwa entsele no to kamani kini har bona ha opinya na huku e bua le bona kamani mo le tsapala re bu tlempi le banna re bu tlempi le banna e ba nne yemo Emanjalo ka le tshwane tso rili eme Aramani mo le tsapala haya oropetsa boletelele ka radio 18 hana ka mane ronza ke Williams har bona te mane phuka hai ka mane re le bule mo phukenga ntsa boletelele empa ya mahlola ha ba yo mane Africa bo rona batile tshapela maseko pa bisa matso ka mane tshapela maseko are ha don fo wetu katle ba buang ka yena bona bolonga khutla ka mane ka mane kine re kile ka mane asisa are bona tletsa nsisa ba re mbala bala ba ba tla ka mane ke bona kine ke ra ka mane ko ruma are bona tletsa le bona ene re tsaka mane saidu saidu ntsa bona sa gore le le tona mo ba ya ba le biletenga ba ba tla ba ba bitsa are bona mpenya le bala tsala bona ka mane kine ke ra ka mane sira are bona tletsa nsila sa gore le tsiani ba tla mane ka mane balde are bona tletsa balde re ksa motho balde are yena ya kaya are wo kwa are bona ke ra ka mane balde kara de tin bona ko tsi Hana kamane habayo kamane kini
3: Balde o tlo tsarisa bafana bafana botlhata mme go bona la hore kamogelo se bilebele ha gono re atla sebetsane le Balde ka tsela e wa lokela ngore atla etse ka yona mme di bolo tseno tse kotsi sentse di koropetswa di koropetswa di tlhaka le pheo le le tsiadi mona mo kini le bisanteng ka mona ka borwa bo dilo
2: ere go le bo he NS de makaya etse tsatsi le na ke tsa male entsele noto Africa borwa entsele noto kamane kini etse tsenya na mashama bebedi ena o na le motsole monga karolo nya pele ya papadi ha re bona ke bona he ba fana bana mane mpe nya bana ke ra ka mane ya ya sithole ha re bona tsama tunga ya ya go tla mara ho oletu ha re bona tsetsang oletu ntsa iketlile ntsa iketlile ka mane oletu ha ba tla ha re bona penyal bala kena ka mane o swina police ha ne le tsamo fukega ha re bona tsetsa mo fukega ha ne le tsa swina police ha re bona tsetsa o police ha re bona a police ha re bona police ra ya ka mane ya motlola police Ya motlola police ntsele no to Africa bo rain ntsele no to kamane kini ntsele no to Africa bo rain ntsele no to kamane kini ya sabela tsitse bona kamane ba betsele ke ita Abubakar Kobele ntsele mo tunga ke ita Abubakar Kobele ha ba sheba ndi na kamane ke ita re banna ka nete ke batla wena kamane Baldi ha re bona ntsa bona tla kore nlane le le tona ha e kona ya batlola etsola ka ntle kini Ya ba tlona tsela ka tsekiri ona batle ka mane kurasi ya sehu ya tabia. Ona batle ka mane kiasi ya. Kirasi ya sehu ya dali. Enga ka mane Afrika Borwa. E khutla ka mane ka mane ikemokonga. Harbona bana ka mane ya ya sitone. Harbona tletsa nya ya le bolo. Khutla motunga ikemwa. Haitsa ka mane ikemo bona ka mane olo tumakanya. Harbona tletsa ngolo itho. Entsele nele tsokoneletse. Enele litse mo rembula. Harbona mpenya bala. Kera ka mane ya ya sitone. Bona ka mane oswina police. Harbona tletsa Apollo 11. Kera ka mane oswina. Hele litse ka mane ikemokonga. Harbona tletsa ikemokonga. Sakuri le tsola mo ba ya ba le biletenga. Entsa bona ka mane ya. Etseng ka mane ya ya sitone. Bona ka mane rebele mo fukenga. Harbona tletsa rebele mo fukenga. Kara de tuno koropetsa bona ya ba tlo Afrika Borwa. Khutla ka mane ka mane ke ra monna ko Roma Muriba. Harbona o nena se ka mane Balde. Harbona tletsa Balde. Sakuri le tsela mo ba ya ba le biletenga. Balde. Balde. Ba se mo le ba kile ba khutla se morawa. Ke le tsa ka mane asila. Harbona tletsa asila. Ari sila mabele. Ba re kutla pele Balde tswala ka ntle ya ba tlola. Tswala ka ntle ka mane ya ba tlola ba re ha be bona tsakena ka khona ke lona ka bona kini. Mata kana ya khala kamane kurasi ya seho ya tari Ebile wa tla kamane kurasi seho ya dalia Etla la mona kamane asila seku umara Harbona wetse botho ngena kamane sila emba ba mdikari kile ba monkela yona ha bonolo go tekana kamane tshapela morena Harbona tletsa tshapela morena are morena ke ra tsho pilela Harbona mpenya bala tshapela masepo Harbona ke ra kamane tshebo mpwena ba re mbala bala ya tsaka mona fumana oswina police Harbona tletsa oswina bona kamane oprim diva tla gore le le tsane mo ba mpeli bile tsenga Harbona tletsa oprim diva ba ba batla lena oprim diva enka kamane ya le le tsare le le mfukenga ya ya sethole Harbona mpenya bala tla gore le le tona ga le tsaka mane ya tshapela masepo are morena ke ra tsho pilela Harbona tshapela masepo Harbona tsapela maseko re rekisa botho sala batho ba re phoso se sali ya re phoso wena monna ka bona sali ya entsele no to Africa bo re entsele no to kamane kini e fitela ho NS makanya
3: ho bona la hore Thapelo Maseko ha nyana nyane o ntse a kena papadinye mme ke nahana hore le baka baka ke hore mongwa ripitse mosimane o itse a ka kgwetsa nyane ho bana di bolo tse ba palolwa mmane pele ke di bolo tse ba nga di nkoma otong a ha ya bonolo empa gheto lena ho bona la a fumane boitshepo
2: ere go le bo he NS makanya re be ile ka nete eta ba free kick ya Afrika Borwa ara wa ke ra kamane o primudiba re risa wena o primudiba ya ba palla nge tso pasane sa mamelo di sanda o sabare ka buyelo ma sanda wana e har bone he o primudiba mo letsa phala go bona ke bilo letsa phala mo letsa phala ha ba khale makamane mo letsa phala ke mona o primudiba e pa mi sa letsa lena o pri nete ba mo katile re lebole mo fukenga ha ba batla ha ka ba phunwa a re bona go re petsa boletele le kana re itine ba tshola ka bana kini hempen tsalmo tunga bana ka bana Afrika Borwa ele tsa pala re phoso Afrika Borwa a u ka ba ipila etsa le ba ratile ba latedi ba ipila etsa ba re jwa mo letsa pala re nna ke na le matla ka ba ka opola mane mela u nya bolo mo letsa pala o na le matla e u bua nete mo letsa pala o na le matla ha re bona ba ka la hantle mo ra mane kini kera kamane ko roma harbona mensa kamane na ba petsele keita abubakar harbona kera kamane ka mogelo sebelebele iyo lebelo 1632 tembisa akamane tembisa ka mogelo sebelebele harbona kera kamane oletu makanya pe ba parale tebo mkwena tebo mkwena khutsetsa motonga oletu makanya harbona tsetsa oletu ha ba batla kamane oletu wa lenga kamane neletsa oprim diva ari chikeleza mtamame ari wawa neletsa kamane oletu harbona oletu tsa ba parale oprim diva harbona tsetsa oprim diva harimba bala bala kera kamane tebo mkwena bona kamane ya yasthole harbona tsetsa nyaya ari monna nkatumela khutela motonga ikem okonga harbona tsetsa ikem okonga neletsa ntote tsa mkwena mane ba harimba bala Hensa ka bana tebza a hlakore le letsadi bo ba yamba le bile tenga feneletsa ka mane o lwethu lwethu bona ka mane o swena police a re bona tletsa a police ba re Apollo 11 a re bona tletsa a police he ba petse lo primdiba o primdiba bona mo fukenga a re bona mo fukenga ka rada 18 bo le kotsi Afrika Borwa ya ba tlola etsola ka ntle he ba tlola ba re ha ile go le tsakena ka kgala kilona ka bona Afrika Borwa ha se bile ba ya khetsi we tsho motho ngate bo mkwena a re bona go re petsa boletele le karade 18 o batla te bo mo batla ka mane re lebile mo fukeng ya bahlola ke ba hlola ka mane Thapelo Maseko entse le noto Afrika Borwa entse le noto e kini e metso tsengena mashoma ba bedena le metso supilenga karolo nyena ya pele ya papadi ha ba sheba ka mane se tiba tiba ne asila somaila sowadi rene le tsa monna ka mane saidua harbona saidu wa ntlena wa inela tsakamana kiyata abubakar harbona tsakamana kiyata abubakar wa e batlena wa ibitsa re bana lokae monna sala fatse mletsa phala re phoso wena ka molo ike mokonga are phoso wena ike mokonga are thotso di etsa ngikemo thotso di etsa ke date thutsa ke se ba mpile ba motse ba re kwana ke di kwana bare are thotso di etsa wena ikema are butepe harbona ba kala hal chamane inela tsa monna ka mane abubakar harbona abubakar ba petse ka mane le ko roma e ko roma harbona penyal bala ntse ba iketlile ka mane kini lain tsa ka mane wi neletsa muriba harbona muriba penyal tsa ka mane balti harbona balti na metle ka mane sali harbona tsetsa sali le bona a re jikele sam tsana ka mane ka mane balti harbona tsetsa balti balting baltonga harbona balting baltonga harbona balting baltonga o khutela mara ka mane balting baltonga le ba le siba tswana ka mane sali ya Lukoro betsa bona kamane sali kwela matunga ya ya stone ari kutempile ari bona kera kamane tebo mkwena hai kwepela matunga hai kamane tebza bile tsola kantle bana be bona tsakena khala kulona kamano Afrika Borwa entsele no to Afrika Borwa entsele no to kamane kini entsele no to Afrika Borwa entsele no to kamane kini ari bona kera kamane kam khalos filibina yan sambolo kamana kumana oletu oletu tetsa ne bolo haba sheba ha finyana le Rowan Williams rene tsa kamana ike mokonga ari bona tetsa ike mokonga haba sheba lena wa babatla wa babitsa ari lokae banna kilebone rene tsa kamana iya ya stone ari kuta pele e korepetsa boletelela bona kamana o prim diva ari bona ya bahlola kamana ya etsela kantle ba rebe boletsa kana khala kilona ka ba Afrika Borwa se bile ba ya khetsa ba bona kamana tebo mkwena ari bona tebsa kumana kamana o swina police ari bona Apollo 11 ari bona tetsa Apollo 11 kera kamane a police ba re kuta pele ba re bitsa ma police kera kamane mo fukenga o koropetsa bolo ka rene tsino o swina police ya batlo la Afrika Borwa
3: monyetla wa tlhopha sa Afrika Borwa hape o sena policy ke ena o etsa boiteko empa bana ba dini ba ile ba kgona gore batho ba tshireletse gore ntho eno e tlwetelele ebile huku
2: e tla ba huku ya bobedi ya Aforika Borwa. Huku ya bobedi ya Aforika Borwa sabeletsitse ka potlako ka mane Oprim Diva e gapetse le morembola karade 18 ga re bone karade 18 mole kofi
4: gure gure gure kupa gure gure gure he gure gure gure
2: mane Aforika Borwa me tsenye ba shuma mararo na to ka mane kini onna e ba ka kata ta ba ka mane ike boko nga aro rimbe o ribi kere
4: gure gure gure ye gure gure gure
2: ale ke putela wena eni
3: bona me Aforika Borwa e nente kokota jalo ka ke tlalositse gore ebile le menge tla e mmalwa pele ba hlaba ntshaena bana ba Aforika Borwa mme ime okore o na le gaufinyana golo bana re a tseba gore ke sebapadi se sebilelele mme o na le ka di-18 ga bolo eno e koropetswa mme re a tseba gore dibapadi tse bapala morago ga ngata ga dibolo dikoropetswa ke dibapadi tse tsebang gore wa tshotlhena mme ke mona ime okong o kgona go tlhabela tlhopha sena sa Aforika Borwa ntlha eo ke nanang gore ke ya botlhokwa golo gobane Aforika Borwa e ne e tlhoka ntlha ena mme Aforika Borwa ke nano tswa gona jalo ya pele e tla bapala ka bolokoloi bona ba ga e sale ntle le kgatelelo ya letho
2: ya duma Orlando Amstel Arena ya duma ka nnete ya duma ba ro remme le bike re hure hure hure ba ne mong hari pito ya bo bona ari yes ari yes ka nnete ntla ke re metso tsenge mashomo mararo e kana ka bona kamane ikem okonga har bona ba tso samane mo rao se tiba tiba na samane kamane kini kana kamane sila somaila har bona tsa tsalo bona benya la bala u tla kamane Aforika Borwa har bona ka kamane kini e ba bona tsa pala ro po so na kamane kini har bona u na kamane re re bula mo fike ar e ya poe ke alona are ya mshimane ke alona har bona ka kamane kana oprimo diva benya la bala kana kamane tebo mo kwena har bona tsa tsa tsa har bona mo rembola tsa gore le tsere mo ba mbali bile tsenga o bona kamane o swina police apollo 11 bona kamane ya ya stola benya la bala re le tsa kamane tsapana maseko har bona tsa tsapana maseko karade 18 Aforika Borwa karade 18 Aforika Borwa tsapana maseko bona kamane re le mo fukema re ke saboto sala pa tsimle tsa pala re po so gini
3: monyetla gape wa tlhopha sena sa Aforika Borwa gantlenyela fela go di 18 tsa tlhopha sena sa guine bolo ena e batla sebapadi sena tebogo mokwe
2: ga e tleletsa kamane bobalde aua le moletsa phala kamane bobalde ga re bone kwane hemong ga dipitso disana le williamsa a re no williamsa ke mo tseba ke re heka ka sopamong ga dipitso no williamsa my boy listen to me when they come this side try to ke ra emong ga dipitso nna jala ke sa utlwa e re ke bue sesoto a re a ke re ga ba tla tsena wena molemogenga a ne ke o re a ye kwanang ga re bone he ga ya e tloma kantlenyana go di 18 a e tloma mane kantlenyana go di 18 ke na monna ka mane opri wa ga modiba teng ha o finyana le na re le bula mo fukeng le teng ha o finyana le na tebo ho mokwe anne te ya duma Orlando Amstel Arena gere ke tla ke tshwara ha ke na wana mo ke leng teng ha ke no wana mo ke leng teng o wa lela hanga wa mona ke matha har bone he o primo diva o se bale le sithi ba thibane sali somaila so wadi are bone barim bobo bobo buleka karatil bala teri Aforika Borwa are bone prim diva are bone da se da thiba thiba ne sali
3: ona e batla o prim diva mele yena re a tseba hore dibolong tse jwalo tse maemong a jwalo bonnete fela hangata o na le o di hlaba e ne le monyetla ka sa pasa Aforika Borwa mme jwalo ka ke tlalositse Aforika Borwa ba pala ka bolokolohi mme e bapala ntle le kgatello
2: ere ko lebohe Ernest Makaya e khutla tsone ntse le wana Aforika Borwa ntse le noto ka mane ke di metso tsingena mashomo mararo ina le metso mine karolo nyena e ya pele ya papari le tsa phala o re butleng pele a re butleng pele banna a re theola le bino a re butleng pele theola le bino he ka ka mane a gini we ne le tsa ka mane a muriba har bona ke na ka mane sa bileng ke ka mane keita Abubakar e go re petsa boletelene har bona wa na ka mane ike mokonga e fuma na ka mane tapana maseko ya bona ka mane tebo mokwena e ba bahana ka mane Aforika Borwa a ntse ba tseka tseka har bona we ke na ka mane bona opri muriba har bona opri muriba rai ba ka huku e ba huku ya boraro ya Afrika borwa e ba huku ya boraro ya Afrika borwa ka rwenyena ya pila papari entsele wane Afrika borwa entsele noto kini harbone he haupinyana le huku jana kamane monna o primudi Pami sa matso kamane opri udiba Haba bo tsare ka nete bana ne lo ketse le eto Arbu te pele e tlaka mona o ye ka tsana Arbu no rawo lo korpe tsa bolete le kara 18 e ba bana Arbu ne re le bule mo fukeng ya motlola Ke ya motlola kamane re le bule mo fukeng a He wela ba tsho nga bana kamane a sisa Saidoba Arbu no bana kamane a balte Arbu ne balte wa hala kamane ka bokolo sibele bele bana kamane re le bule mo fukeng a ha bo re le tsona
3: tona re a tseba gore ke se papadi se ragang ka lotso la lekaele empa getlo lena o lekile go raga ka lotso le le tona empa he ke bone bolo e fetile ganyane fela ka godima mekwana
2: e re kolebohe Ernest Makanya karolong yena ya pele ya papadi ntse le wana Aforika Borwa e ntse le noto kini ne tsetsenge masoma mararo na le metso e supileng ga re bone baenka kamane ke na monna sesa sa tuba Enga kari sho, zame khalme kari sho. Kira kamane chape na maseko. Bata kamane puki mpukonga. Vela mo tunga rilebi mo pukenga. Arbona tleza puka. Vene leza kamane osina polisi. Arbona kara detin. Rengi sa mo tu osina. Vene leza rilebi mo pukenga. Vene leza oprim diva. Obona kamane temo mkwena. Arbona tleza temza. Wara temza seveza. Stima tima ni sila somaila swati.
3: Mona morrahetse tebo mokwena ka morogo re batla mo fesebaka sa hore a tle a rahe a le boemong bona bono Afrika Borwa bona mme e bapala ka makgethe ana a haisa
2: e khuta jalo penya le bala kena kamane tebo mokwena e bona kamane o le tuma ka ara bona tsetsa o le tu bana kamane tebo mokwena ha re bona penya le bala gore pesa bole tirelo kuma kamane o swina police ya khuta la mane ho ikem o konga ara bona tsetsa o konga ari tshikele tsa tsamane khuta la romane ho rowen ke Williams khutela rowen williams harbona korpetsa bolo kamane rowen ya bahlola ra batla kamane oprim diva ebile o phamisa batso are len tshwarele bana are len kinela batso metsinga harbona khutela kamane kamane gini harbona ba khutela morawa ga ba pala kamane le captain fantastic saitua harbona tsetsa saitua are buka pile kana kamane koroma harbona tsela ndele tso koneletse abubakarra harbona abubakarra ba pala kamane le monna sisa harbona tsetsa sisa Enka mane ba harim barbana vene le tsakamane koroma arbona tsetsa koroma le bona baba ba tlalela vene le tsakamane abubakarra arbona abubakarra arbana lokae la ba fatse kamane le koroma arbona tsetsa nga e be tsama thunga ena monna kamane ya vene le na abubakarra vene le tsaya na hape khutla mothunga koroma mpenya le balance ba iketlile kamane gini ya kera captain fantastic side 2 arbona sebile ba tsama thunga hai kamane abubakarra arbona abubakarra e ba fana le monna kamane koroma Entele neletse koneletse. Hantsa kamane, ora ke sa motho. Empa ba mo nkela yona ba go pele pele motho na hae. Kutla ona kamane Afrika Borwa. Re le buile mo fukenga, tla go re le letona. O go ropetsa bolo, bona kamane Khram Reinasa. Empa ba hana kamane Captain Fantastic. Empa ba tsen kamane Afrika Borwa. Re itse pa ka se rete. Ba re buile pele, re le buile mo fukenga. Tebo mo kwena, a re bona tebsa. Bona oprim diva, a re bona tletsa opri. Go ropetsa bolo tele le ka ra date ya ba tlo Afrika Borwa. Harbona khutla kamane kamane kini balde. Etso la kantle ba re haibe bole tla kena ekhano ke luna ka mone o gini. Entse le wane Afrika Borwa entse le noto gini. Re ka ba bole santse etso tse kantle. Enne ke ne letse mo mamedi hore di tlhapatse sendi tshunyeleditse. Lona Heho, Moja, Afghan 2027, Uganda, Kenya, Tanzania, Kizona Hedi Shopa, Zeta Hostang Hair, Afghan Sinibonga, so 2027. Kizona Hair Shopa Teno, how do you want to be up? I want to say, I papa.
3: Fela jena tse ba ba fela bona ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba papadintse no tsa Afcon o so mo hlalosetse hore tla bapalwa ka mane ka Uganda Tanzania ha mo hore tshe
2: ere go le bo he NS le tsa pala o ba khale ba ka mane gini a re butle pele bo se rula miqathatso ya ha o bana ka lo tsama ya go yona ya halalela a re rula miqathatso monna ga ga nete nqalo tsama ya go yona ya halalela ha re bona ke ka mane

0: hata kama ni Mike Mamosha alimuonea vile vile yule vile yo mlango tiona na we Afrika haiko na mleta falari buta pili
1: sebe vile unalokela usiri sa munyeta ono impaki autusisa kalba kala hobane una bewe mrebele a holo ke se papa ni sena sa Guinness ya parang na morebo raro tibua ka Abubakar Keita
0: le bo he ene sta he kana han ke mane ki Abubakar har bona ba shabane na ko repetsa bolo ka mane Abubakar embote ka mane ike mokonga le za pala re butle pele ka bona kini ba pa misa ma so ho ba bua le tata ma tsholo ba re ka nne tinda de bi ba o ele hle har bona ba ka Afrika bora ene za ka mane o primudiba har bona primudiba bona ka mane o swina police Arbona Apollo, ya ba tsola tsola ka ntle ba rabe bona tsakana gora ke lona ka mono Afrika Borwa. Ba ka na ba ya khala ka mane o primudi ba. Ya se bile ba khetse bolo. Bene le tse ka mane ya se tsola. Mpe nya la bala. Ba tse ba ketse la Afrika Borwa ntse le one Afrika Borwa. Ntse le noto ka mane kini. Ke tse tsenye mashuma mane na le metsumi bedi. Arlo nya na pila papa. Harbona kena ka mane ya stole arbuta pele banna harbona sebele bina bona ka mane tsapela maseko harbona tsapela maseko harbona tsapela maseko ha u finyana le 18 tsapela maseko kara 18 re leble mo fukenga arbuta pele wa kwa kara 18 o fina police bona go tsa Afrika Borwa Mike Mamosa harbona yo ba ya batla Afrika Borwa
1: ya batla hape Afrika Borwa ene le bolo entle ha hole o kineng ke nana hore e ka ba ntla empa Afrika Borwa ba bapetse ka monyetla ono ka mohelo sebelebele ha mmoho le sepele thapelo maseko ba bapetse karolo e kgolo a holo hore bolo eno ka tele le ka di 18 tsa tlhopha sena sa naha sa keng
0: ere go le bo he ere sta eni ara o melkere ya eni har bona wae tsa ka bana site wa le ba parana mona ka man Abubakar ar bona tsa Abubakar ba ba batla babitsa are kena ka mano fumana sila are bona tletsa sila ele tsama thong Abubakar we ne letsa ka mane aside wa are bona tletsa ba harim balbala u fumana Abubakar enzele bona ka mane Guinea enzele noto Guinea enzele one Africa bora are bona ka mane eng ka bona wae matsana are bona tletsa bolo Guinea are bona Guinea mo letsa pala re pho so Africa bora ebile ike mokong u fumana ka re ja hae etsetla ikemmo kong o fumana karata etse hlamletsa pala re ke buile le wena hangata ikemmo fumana karata etse hlametso tsinge mashuma mane na le metsi mine ikemmo kong mo letsa pala re ke buile le wena magetlo mangata bone hlong ha o finyana le di 18 mane tla ba free kick ya bana ka mane kini ha o finyana le di 18 ka bala ka me hape ka banga e ka me hlano sa buisa e tsiletseng ha re bone tla fuwa manga Haribono etla fuwa manga. Kamona Traore. Abdu Karima. Uyemi Abubakar. Uyemi Lena. Ba buisana Abubakar. Gwele Traore kamane. Ore monno gore ke. Ke batla romela fela molaetsa ho melgi. Ampone. Kere. Ke pele. Mena monne. Mena monna butle pele Traore kamono. Butle pele. Mo khaleme dane ka mona. Grasi. Harbona bola bola me kwalo ka uti helele na kamane kurasi se ho ya talia metso tsike me bedi e ri fuwa e senyeileng re fuwa metso tswe me bedi e senyeileng harbona he ka kala kamane ronza ho pole kitse mona le nyana kurasi di papadin tsa tsa di bapetsa tseletseng mona le ntlatsenne harbona he ba kore pitse bolo tele le harim balbala khutla kamna kamane ko ruma harbona bam dikari kile empa ba khutla kamna motho nga ha khutla kamna kamane kinia harbona tsa bonna le bora harbona tsile kana kamane gurasi sana patso te poso Afrika Borwa e bom kwena bona na kamane ya yasona ara ba tswa fufa tsa le putle pele putle pele la enga kamane kena Abubakar harbona tsa nga Abubakar ba iketile kamane kinia Rene le tsamona ka mane sa di saidua are bona tletsa saidua ha ba batla lena tla gore le tsane se bile lempeng ya bana are bona batletsa ne bona are butle pina are wa wa hantsa ka mane fumana sila are bona tletsa sila bolo go bana le mona ka mane balde tla gore le tsane mo ba yang ba di bile tsenga e bo hana ka mane mamosha are bona tletsa se bile bile le tepo so gini le tepo so gini

e mo tla ke nyala mona ho tla o tla medidi etsa ne fela ho tla utlwa medidi etsa mo tla o nyala lwe wena wa nyala wa nyalwa re tla o tebola ka medidi etsa.

kae bo me ka medidi etsane ha ile mona bafana etsane thotse ntle thotse smart mo kube longona ba ba ni ne ke le ka mona ka nye ha di park welcome bo me ba kae ai ke tsama tsama mono le muruti maine mono elim routine khatu no singe ile ma e welcome mo

0: fare. Cara dentro il volo, gol! Iabasula!
1: Iabasula, bana bakini, gurasi. Una lebo e mombo butle, hurra, kastabela, shapasena sakini, nchap, Afrika borra, iluke la orike, sireni, tsejwale ka makhaito bane. Remesunyane e shokolo, simo, hushokarang, sepa, miso, ya maikur.
0: Afrika Borwa. Abina mona mo ke leng modimo ke ba mametse a re ho se hanyane hore re ka phunyeletsa a re ho se hanyane hore re ka kena re a kokota jwale aba hukumane ba le ba iketla ba la Afrika Borwa ba re ka nete ntho tsa bona tse di ba tsamaela hantle mo thateng wa hona tswale ha re bona ke luza asin a ke setse phoso ya ya man hukum e bile ke na ha re bona tle tsa luza e kore petsa boletele ka radate ni ya ba tola Afrika Borwa he ya ba tola Afrika Borwa ha re bona ba tla kala Romani gini kalam ramani gini ya atse le metse ka putla ko gini ya benya la bala entse le ndele tse kone le tse wa ba sheba aba nka ka melodi le midi tsane ar ka netse lo kae mthuma na munna ka mane a so side wa etse se miraro e ri fu anye se nye ile nkarlo nye na buveria papari kutela mo ramani go se tiba tiba ne asila smaila ar bona tle tsang se tiba tiba ne ene le tsamwana wa tswe a ntse ba ketile ka mane gini nginonga are bona gini nginonga ensa ka mane gini are bona bahareng balabala khutela na ka mane gini ene nkile monna ka mane nena na kamara are bona muhammed ra bona telele pela me kwalo ka udi pele ya edi
1: mona mese le yona metsiwane mo raro buileng ka yona e re fueng e senye ile karolo nyene ya bobedi ya papadi Afrika Borwa e lokela ho retle la ole papadi ho fihlela metsiwane me raro e fela hobane ho sole ha ho finyana mo re yang teng mme Afrika Borwa e bang ha papadi ena e tla ithumana ya boemong ba pele mona ho group D le ba ka ba ka ke hore Kenya le Eritrea di ba petse ka ho lekana ka ntlha se tlhopa ka seng sena se tla be Afrika Borwa mane hodimo ho group D
0: re ko le bo he eni Hopole ho group D mo jona ka ene antsa hlalosa di tla ba tharo di tlhopa tse fetang ho bane Kenya yona e se fitile Kenya yona o tsana ipapa la fela se dala male ka le ka 1-1 ha re bone khutla ka Afrika Borwa entse le 2 Afrika Borwa entse le 1 Guinea ha re bone kera ka mane o lwethu ha re bone mpenke la bala Afrika Borwa kera ka mane o lwethu e ba pala ka mane le kabine kabine ya khutela morawa ke ba pala ka mane le ronza ha re bone ronzong a etsa metai are tsesa ba monga ka medidi etsa le di plate ba re tshwetse ha ba di letsa ha re bona ka kamane mike ke mamosha ha re bona meme mamosha ontsa bolo ha re bona bolo kotsi Afrika Borwa tse bo mokwena ka radio ke di wona go tsona na we ya mo feta butuma
1: ya motlholang botsuma e mpantse le bolo e monyetleng wa Afrika Borwa ga re bona gore na ba ka e sebedisana
0: ga re bone kara 18 ke re mona kabane botsuma e ne letsa kabane luther ga re bone go gotela morago o e ne letsa kabane kabini ga re bone kabin ka bonga ka ntshalena o fumana kabane yaya stone yankang kabane luther ga re bone batletsa inele obers ga re bone luther ga re bone luther o salafatse moletsa phala reposo kini ene jale ke tla goe
1: gini ngwana mme jalo ka ke tlhalositse bona ba se ba leka fela gore papadi motlhomong le bona e fela obane ga ba sa kgona go fitlha ka mekwalong ya Aforika Borwa Aforika Borwa se le gona fela gore ba tle ba laole papadi le go jahe bothuma a tlhole le gore a tla tlhabela Aforika Borwa ntlha ya boraro eo ke naganang gore e ne tla thusa Aforika Borwa gagolo ga o ntse uwa pele
0: ga re bone he williams e bua le bona kamane williams a re bina a re ka nnete bina itse ke tshojalo a eletsa gangwe moletsa phala Aileta Habedi, Aileta Hararo, Areopela Hole Jualo, Areopela Hole Jualo, 2 Afrika Borwa, 1 Guinea, Afrika Borwa by Pumana Barutia, Nomoro Nyapele Mane Gurupia, Aribone Banyakalese Batu Hota Bueka Nete, Aribone Banyakalese Batu Babuene Nakamane, Mfana Kakwa Baro Saberite, Eriba Bale Jualo He, epitela ho eni pele ke to sarisa a di ka ka pele nyara ho khono kwala di khutlele kwala
1: Afrika Borwa mana mesin tsere di tabeng Afrika Borwa ba tetse ka magatsana ha sale ho tloa karolo nyane ya pele ya papadi ne re bone le karolo nya bobedi ba khona hore ba tle ba khutle ka mora hore bana ba kini ba tle ba hlabentla mme seno ka nete se tswa di papadi le bokwetlising re bone ka tsela eo mongadi pitso mosimane le mongadi ra re bone ba ne ba eme ka maoto ka teng ba lwana le di papadi ba bua re di papadi ka thata ile hona hore ba tle ba etse bonnete ba hore di tlhatse tharo tsona di sala kwa no mona Afrika Borwa jalo ka tlhalositse Afrika Borwa ya boemo ba pele maona ho o group D mme se tla pasa kini se tla ritsa siemane boemo ba bone ho bane ritse ha mo le Kenya di bapetse ka o le kana ka 1-1
0: bosolo mo mabedi kule bohle mo no ma metsole tenkire yena nya bua mona ha ke na mo le bohetswane e baba banga tlo nna ka tsaka melbi but adios skal bala ki tsakire adios o ka tla ha mo le ntse fo sala dikotse adios absolo
2: kilebile ngwana eso kilebile ns makanya kilebile mulebuheng tswane mabedi horra ka bohlano tsebeletsena ka mantlhale seri fm ho sabc ditaba tsa ra bohlano di bala ke di enwane mo 8

0: Butle ba ngwanena go ibreda le sanne re ho le sedi FM.
1: Butle ba ngwanena ba fetu. Ke kopa le jwa te malume. Hore di ho mo di beredi.
0: Tikete na le yo. Ba go sula go mo tsene ke yona tiki ngwana.
1: Ba ma jong a zolo re.
0: Di go mo tse o ke tshelete ke tiki.
1: Ho mo na wa di shaba.
0: Metso suma be di dula hantle ho robong bo tsekeng ka mra ho ra ya bohlano tsebeletso ke le sedi yontso ngwe ma metsi lana o ke la di papa di ke motkobelo ke tsa mali DK ya go tla o tla fela re fela hwala hwala ka pelenya la re fete re bona rona ntho di tla hleditsa majwang papa di ke apile ya pitso mosimane o e hapile ka nthatse pedi ho ntla e lengwe go tlela gata la bobedi o bafana bafana ba ntwetsa la mano na ntwetsa la mano ha ke gone hore ke ihule ke itlise kwano mona ei ha ke tsebo etsala wanga studio sena sa ka television ke ya jwala ke re kenya dintho mane ntho etle go nna ya hana e le shome metsotso o kamora go ra ya bohlano e re ke thole ke tla gutla
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Swaipa o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha Boxer. Reka Mac hand washing powder 2 kg tse tharo ka 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 grams tse pedi ka 99 rand. Fumana 1 gig data mahala ka Boxercom ha Boxer fela.
4: Rona re ba ha modise. Re ithatela di-deal tse ntle haholo. Tse ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200. Trante ha legit. Hape, li iphumanele le korosa e more, li ditheolelo ha ShopRite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more. Faneng ya hao, jwalo ka rona ba ha more DC. Ha o bula Standard Bank My More account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
0: Ke bona mokotlisi pitso mosimane mo kapteni Ronan Williams ke bona le Dr. Desri Ellis ke bona le mo presidente wa Safa ntate Denis Jordan ya ke bona hantle ro etsala mo mamene hle ke batle gore ba tle ba mphe ditaba tsena ke di hlalele ka kwano re ke re utlwa rona hantle ntle ho etsala taba difeng mono he mamedi wa tshebeletso ya lesedi mpa he ha ke kgone ho ihula ka mona ke mamele ke itse ke yamane mo kanane e ne e le teng a kgona ntho di a hana a ka nnete di a hana le television mane ka ke bue le mpho modibedi banna ke re shebe rona re tla ihula jwa ntho mane re utlwa dipudisano ya gona ona le thaponyana e tswileng mona Babede metsosu ke le shomele msimraru botsekeng ka mra ho ra ya bohlano Africa Borwa e humona ho a group D hlopha ditharo Africa Borwa rena le Eritrea rena le Kenya e ka tsena le Guinea yona ene re ka tangwe maso la ene lutsi bue mo ba bona ba re masotsi dule mono le dule mono ke tla bona rona ka la boharo tla bela ke sebetsa dinthatsa rona jwang a tata o kena fela mbuthuma e abaitsa a theha monyetla hore nthla e hlajwe e ma wa bona ba ile ba botsa pitso mosimane ha ka tata o khatha di bapadi e moqolusi e mongwa ditaba e are e mbuthuma o izembana o itse ke nya se chaba ke tla e hopola la o itse ke nya setšhaba e ya ba pitso o mmotsa gabedi a raro o re tje a re butlapeleng date pitso ke hlalose gore na ke ne ke re e ona itse ke eh we be ile kana o itse ke public enemy ya yeah, we be ile jwa la ke public enemy are ke serasa se chaba re pa are enemy ya na go botsa pitswa re enemy ha ka tapitso mo simela re sa mo sheba monneno ntsa hlaba dinka tlhopeng sa lona pirates monneno o tsiba bolo ha re mo fe monyetla a itse mo sebetsiwa ha sebeditse ka jeno he mbotuma ke tsa ho ditaba are or enemy a buke a enemy na public enemy enemy are ke hlalo se taba tsa ka ke di be hanne yes
5: today's when we weren't sure
0: Chantal Stanfield to the CDFM love worth fighting for

0: Tlase le ke o mametse.
1: Eh nda ga ho ho tsapa le bashimana.
0: Eh.
1: Ya ke thabile ha ho le tsara tsa nda go tsholo.
0: Ke le bile tlasen.
1: Amana ati.
0: Ke o taba mabedi tumela hle.
2: Mangapofu.
0: Nda tewe.
2: Nda ati ach. Ka tsaka ga ne ke nan tsiwa le mo ke tsiwa mo la ka tlhokomela tsena ga ka mo.
0: Mm.
2: E ach. La ka ne ke ha ke bone thoso ga ne.
0: Eh.
2: Sa na ba ba ke ga ne ke nda ati.
0: Eh.
2: Le ko ni di ga tsa ho fetola ba ga ne. Why e di sa ka la ha ke in ke speed u ka ka lo le ka mang. Ke ra se ga se bo ke tsama mo tatela nda ke tsima le ka ne.
0: Ntate ke a leboa mabedi tumela hle.
3: Eh, mongapofo.
0: Ntate wi.
3: Thank you man mongapofo. Eh, u bua le la ke kwa lepe la painting wa tema le di dimpe.
0: Eh.
3: Mongapofo ke bone papa di le tsinna ka jeno. Fela ke a bona gore coach Pitso mo coach Hugo Bruce a silente o nkateng. Me hona le mo ke bona ke ya ti ka Pitso.
0: Ntate.
3: Ka nnete ka papadi ya kajeno fela boholo ba maAfrika Borwa re kgotsofetse re a bona nnete seo ntate Pitso a tlo se etsa ka Bafana Bafana le maAfrika Borwa.
0: Morena Mpusanga, dumela tle.
4: Gantle ka Pitsolo.
0: Monate.
4: Ga monate ke raya le nna papadi ya Bafana Bafana ya kajeno le na nna boetapeleng ba ntate Pitso Mosimane ke batla ga kana ke kgotsofetse e ka re ntate Pitso Mosimane. O tla ka be be drinyana o feta ntate Hugo Bruce. Ha di ho ke bonang ka ti.
0: Ke le bile ndenzeni.
4: Thank you papa.
0: Tsho ba lo ndenzeni o re kare. Utle he e monki.
5: Yeah, na ke tsiro ho tso. A fana ho fana ba pesi ka nne ja ntse ka nne tai. Ba ha ke ba lo ke se fela ta ba skori mechini mana eh. Skori mechini ke mathata. E si ya ha ba sa ha ba khone go kora hantle ka mogolo mo re batla ba kora ka tima ba fosa di ntlatse tutuletse tsoya di mondi go tsana face 5 mona tango
0: pele bile ka face 5 ka mona mabedi tumela hle
1: le ka nwa phofu
0: re tele ka mo hlompe tle pele bana
1: ha mo atinda tsa ga hae nka te pito ke se mo fa tlo tantati e o go etsa go be motlhoko ka le go rona ma South Africa. Ke ntse ke ka diga ma tsantsang ka mona ma ke pa pa mona ke ba sa di bia tsaga o na di da ho la ka se go tsena a e ka di le mo tsenya ka na ta di man man to mo khona ha o na ho la ho la ka se go tsena ke a le bo nyo nga po po ke ka te ka di
0: nda de ka
1: ri ba sa ite mo
0: ri ba sa ite mo no ke a le bo wa dumela hle
6: eh ba bu bu
0: nda de we
6: eh la jo le dire ma badi
0: e nda de
6: ee a tshe ba ba pedi ha ntse ba go lota dijolo ke go tsetse ha ntse Pitso mo sebeleng mo sebedi ka nnete
0: eh
6: ha ke go tlo go ntho tsengata o isa ntse nga qala bona ba shangana ba ba pedi ba nna ka nnete ke go tsetse se bona le dijolo
0: mara nna mpusa
6: ka nnete ntate ha tsaka jwa lo se ra ba ha ka lo kutsa tsela mo le bona go lota di pele nyana mo la nyane tsena mara empa he iwe a tshe ka nnete ba tshe o ba tshe ga ntse ka nnete dijolo
0: ntate waka
6: halala
0: halachu
6: yabu
0: halachu halachu re kutwe mona
7: tate tsholo
0: dadi
7: o tsere buti gatebe ka mona ka hembro le bonala e se mona tate tsholo le tse ke shebile ke mena ya bafana bafana yena a ntate Pitso tla hantle o hloka fela o ra supportuwe ha ka supportuwa fela bafana bafana e tla hantle tate tsholo
0: dadi
7: gatebe ka mona hembro le mona di se
0: ke le bile gatebe hle ke le bile hle morenaka ama hem hem Tabo Maxwell Mutau, una ile hona papa dingeno hle ya bafana bafana. Are kilo sietsa Pitso Jingles Musima. Ila tebu ka bo chomo cosmos wo Orlando Pirates le mosekwa na utsa demothi. Ama hem hem.

Internet sa mahamonate ka mogelo sibilibili e ke ena ile ngagethwa go gethuwe e le se ba padise ba petseng hantle ba padinya Africa borwa le akini e ha grade ha batho ba re jolo ka o gethuwe jolo ka se ba padi a ga motho ya re jolo ka a ke ba tle jolo ka e tle o gethuwe le se ba padise ipa botseng ga makhabane ba padinya e seng jolo ka Saliteng diengwane mabedi sala ka go tsohle modimo ke eno dia ka ha mahlatsi dia ka bohlale o tla bateng heka ka pa ho me rete to ho ra ke botselela tsebeletsona ke mantlale seria FM ho SABC ditabaza ho ra ya botselela di bolaki di engwane mo 8

motho motho wena morato WhatsApp tswa le sedi radio mathleng ilaka ka lebelo lena la sala tsa single lena la ka tseno ne go ngetse bina mo nati at Chimora the bad boys abona ha pula yetsa tsena ke iputa ba nkhono ba ne ba rona bana bana ba itse ba ba kae man WhatsApp ga ba hopula man hey abona ha ehile ba tla ehile bipila ho ana ba etsa mano ka nnete ile mongwe tseno tsa bodi 90s ile mongwe tsana tsa bodi 80s Chimora the bad boys ho tla album ong ya the very best of Chimora ono le kae wana motemo hle ya ntso ara homboy ke ba ka ntolwane he pelo monna ntso pula bufulo ntate ile Christmas ntate di Jafar rota tsena ntate bo tsabelo ka mane ntate ba sa fihla batho ba hlambo com dry batho ba hlambo di trusting ba hlambo to spray di ba sa fihla ntate sala monnate le mongwe tseno ei wena ke re tabola le sedi tsa pele le sedi le tla tsosa molo ta kere mo le ntene ke mo ke le ntene na ke tsipi ye ye tsa mo di mo moholo kaka ba radio ya ho ya tula wota mwana ga mma moholo burwa Ere ke etse che ana o le kai ke unga go tsukuta go unga go isa o di mo le tlase kere di 90s kere di 80s kere ya tsukuta ya tuma radio na ke le hlono lo la hao la hatsolo la botle tobetsa mfala no le ntenge ke mo ke le ntenge

mucha mucha bona morwa tsho tsabela tso ya la sedi jone re kena mo khatlelong wa bobedi wa merithito ya batse mantswara ka kwano ya batse mantswara ba re hey ka kapa ba re rena lwana tsa tsing le monnati tsa tsi la mokubelo ba re monna ro potsa ga saja le bese la motsidi di ntate bo le bese last time ya baba mba ne ba re ke mapi ya rona na le bitsa le bitsa last time stemi antswara antswara pontso motsamai a don tsadutsile hakwela pelo la ya hai le hakwela pelo a ro dutseleng tati ya mohlatswa mpelo eleng pelo ntulwane mathe mathe bona molo wa tsho tsabeletso ya le seri kina lo ena hona ba o ileng o re nete sebele ke monna te fela ma ke marato fela ke marato rato rato rato ke se pelong ya jole he se khotlana a sa tseno a tsama rato a se tla latela bona marato wa tsabeletso ya lesedi he ona le ba ile no bala hlueng hey tsebele fatse la no le tsetle tsi tsietsi man banna we mm ya no di tsietsi di ngata banna Toro na le motho ga tie a motho ha a yo na le na ho kunyana le na mona a tie na o le hampi dole he ke go bulela mehala no mona tsama hala tsa 086 003084 ke le shebe lo no la ka le tsaba no ba o ile ngone nete sebele ba maratong ha ma dene la bana ba ya ne ba tsama ntshongwe le engwe ya maikutlo kana ko ngwe e batla e thefula kelello e batla e etsa bophelo bo tsamaye ka lekeke ntho e nngwe le e nngwe e amanang le maikutlo gobane o tsetetse tsotlhe bophelo ba gago leratong lena la lona wa e bona taba mothemotha bona morwa tsho tshebeletso la sadi re ka o fela re ka o fela ba re tabola la sadi ba re tebuka la sadi Molin tenga ke mo keleng tenga wana morwa tsa tsabela tsona sari mona kitiza

0: eo re fumanang a nalane ka yona e re fumanang diketsala ka yona o ne more watho wa tshebeletso wa lesedi a thabola lesedi a thobetsa lesedi le o tsosa lota letswa pele le a hotetsa nnete aibo
1: tsebiso ya botlhokwa o bafane botlhe ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa sira thibelo ya dikopo tsa tumelelo ya dithupelo tse kgetheileng le dithupelo tse ikgethang tse amogetsweng e tlositswe go tloga ka la 16 Lwetse 2026 bafane ba thupelo ba tshwanelegang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya bogolo ba tumelelo bakeng sa thupelo tse amogetsweng dikopo di shejwa go latela ditlhoko tsa sira tlhatlhobo le tumelelo bakeng sa dipotso ikopanye le sira training and accreditation ho industry.training@sira.co.za.
0: Mochamoche jole ki papalla bao ileng ore nete sebele ba marato ngo hona jole tena kiri yapi yapi yapi yapi yapi yapi kiri masono lo kiano katle ho tsohle di tsole pele ntle le mathata tabelang bo pila abathandayo.

kwa foloyo. Ya salmo sana insa 2023. Mipine nukunjezi wana kima para. Maudente nga kimo gilinte. Radio, ebe radio. Agile pao pao unja. Ujimu urebe ilebo emonga. Bo, jimu, jimu, jimu, jimu, jimu. Wana mwono rati wa sabele tso yana seri. Kile

0: gona motswadi ya sa batlong ba motlotlo ka ngwana ka nnete nnete ga ke le motswadi ke batla ba motlotlo ke ikotle sefuba ka ngwanaka ke re ke ngwanaka eno ya di hulang a pele ga se ke rapotang batswadi ba rona tlheng ba tla buele ba batšha bana ga se ke rapotang batswadi tlhe banna wa tseba go photsa motswadi wa gago o tla mo gopola le seo fane ke a o bolelela o tla gopola lentso la ya le seo o llakatse goreng a ba le mona a bua le wen oa e bona jaba a chandes a tsamayle he bos sa ngwanaka gauteng ke na le wena ke re kaisa tena Limpopo Mpumalanga ke ngwanaka nna ke letlhona lotsholo ke ngwana dora le Ishmael Tsholo re ke kobe ke a gotla bona molwadi wa tshebeletso ya lesedi
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Motho e mong le mong ya sa duleng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za

mmoja mmoja mwana morwa tsho sebeletso ya laseri e mo mametsena no le monnati nati nati nati le tlanga moqibelo wa bona taba ena ke tsatsa bua ka yona ya wa bona ke tla ka mara hore ke papa le pina ena ya ngwanaka ya Janesh tsamale heat boss SA batswadi ba lokela gore ba be motlotlo ka rona ya ne kore ya o itshwere ntate dorare ke ngwanaka ya Ismaela bare ke ngwanaka ya na ra bona ara ba thate ngwanaka wa bona taba tika mo banga gateng ntweno ipita mo nati pelong ya motswari pelong ya bo malume pelong ya bo bagadi pelong ya bane baba ya bana beno ba ikota suwa ka bona ba ke ngwanesu ye bana mo nanto tla o dile nya o pemo onto ipata ka mo ka di tshiti fatsi ee o bona ibile ke tsho gela ba tsho ba sebetsa nga di tshiti fatsi ke makwala man o ipata ka mo ka di tshiti fatsi o na na tla tsa tsago lo bo pilo a ya wulela e tla re ha o ka da o hlapona o tla bontso emi nanda ya wulela tsane mo no bo ba loile elwa no itoile mo le ntenga ke mo ke le ntenga wa namoro wa tsho sebetsa tsho ya ntse ri na ke le tsona le tsulo o don't swara o don't swara don't swara o tsetsa ro wetsa langa mo le ntenga 086 000 3084 ya kaba ka hopola hore ho setse matsatsi a bale hanga fela a ka o dimo fela wa mashuma mararo le kena a di kgethong tsa bo maspara he ba mathe bo di khomo ke di mphaganyana ba he ho wa di mo le tlase ba nna bona we leske la regisa ntwe si yo ba pele re ya le kopa ba ke a bona le be a di ntlhale ya di beya ba nna mme dintlha tsa lona di a utlwagala sa ga se le palame mona banna re se le re lebale oa e bona ta ede ya dibeya man gao ya dibekeng tse fapaneng mopotelo wa aforika borwa ke mekete ya boiketo makeišeneng o iketo a banna

can left it. Imusanka righty. O tla bona le se pasane sa malaika. Ke se se nga sa di kopatsa le di tlhwa holo. Ila re kamara o re ho hloka le emong wa di thosa tlhwa tseno. Ya ba emong o nka le tsole le tuna. Emong o nka le tsole le tsiadi. Ba bona ga mehla ke ke tshikire. Le batle ha le se tlhopa. Ha le se tlhopa le batla le ba batla holo. Empa ha o le monje. Re tla botsana hore panna e ka ga ha lo ya sekati go kopi. Kapa yona tie ha le mo matlana hayo tsone go tlokwa go lore gore le ele lore se hlopa se ba para ka go lwa mo tlokwa go lo kae go bana go nanga ga ta se hlopa wa bona ja se hlopa sa malaika se hlopa sa mapigizolo se hlopa sa TKZ se hlopa sa bongo mafan enzo bona bo bongo mafan bo apple seed. Botandi somaswai.

mo leng teng ke mo ke leng teng ona mara wa tswa tsabela tsona sedi antswala makama makama makama makama a don't think it la mo nationally mahatsa hai eleng markatleho makama monena makama ona ntusa ka machine ke sale ho enwe di radio kae kae e radio tsena mtse mona tse fellang n1 tse e le nna ke tswa mono ke qadile ke fella n1 b ona na mo ke talang teng le ba tsala n1 ba bana ba ke le bilo la motheo na bana le hloka jwale pipi re jwa e tswa mono ka ofela o se bidi mo lefe o ba tukara o DK Magesen poma manna re tswa mono re le bangata man bo Q boy bo twasa re tswa community radio ya ibile ka mehla ke ke tshikile di community radio di botlhokwa holo o ka o bopa a bakeng sa bo emo bo itseng bo ka o dimo bo ka sotlolo mo le ntseng ke mo ke le ntseng o na mo rwatse wa sebele tsona seri 086 00 3084 ke mo ke le ntseng.

0: radio, yibir radio, yibir radio. Era ora cena kin kin mamiki no malinte. Mamiki. Mamini khoto. Madonna le kai.
1: Oh,
0: mamiki ka chese tele le mamiti le ro kai. Madonna, o etsa la molinte mono.
1: Ah, ke ke dipula fela, ke dipula fela ntate.
0: Dipula.
1: Ah, empa di dipula ka nnete ho ja, di ne di bina di dimpe.
0: Ke dipula tsaka ke re sa le hlono lo akhe.
1: Ah, tshinde ke ne mantse go nko ho ja.
0: Ke le bula ho lo madona.
1: Ke a le bona ke ba le tsibe nna tlo na le.
0: Ke o tla ba le seriki mo lela khotso.
2: Mos.
0: Motho wa batho.
2: Ke pitse u pitse.
0: Ah, ke pitse ngwaneso.
2: Comrades, about a tennis at gmail.com when you get the stroke.
0: One am me.
2: Yeah, I can't go to one job about who put a guy born. Now, what did you
0: say? I'm a male. I give a doubt about you. Molin Tim Witzala, Witzala. Hadis, man.
2: I don't know.
0: Ke bo ya bolo es guilty ba se di khotso
3: ka ka ba ma tu
0: motho wa batho
3: ha ngwana mme go putla kwa mo rao rao ngwana mme
0: ngwana mme ho etsa la mo le ntenge ke tseno
3: eh ga se gore ga di pula tsela mona ke bela tsang ke ne mona ke buka tsou ke ngwana mme
0: Lucas tsoute
3: eh hona di pula ngwana mme
0: kitsane tsa le hlonolo ne
3: ke tsona ngwana mme
0: aha ke tsibile ke la hleka ke la hlaka tsho
3: Ai ka ka pa wata ntota khale ke a ukwa.
0: Ke le wile a olo weso.
3: Thank
0: you. Ye o tla ba le sele khotso.
3: Ka ka pa.
0: Motho wa batho le kai.
3: Ke teng le kai ka ka pa.
0: Are teng, ke bona mamona.
3: O tshwere ma wili se ka mona ka fofu ho ka mona ka ka pa.
0: O wili wili wili wili wili wili. Ho etsa la mo le ntheng a wili wili.
3: O mo na ke ka ka pa o tso ja le ke mafelo a fu.
0: Let's get a senior challenge. La bona selo ke magwela kgwet. Saltsepa jwa.
3: Ke
0: le bula ona bona mbe. Mona. Bale mona la ngadisa la bua ka nama ke mona menga se boko tsile.
3: Ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha Geo ta ba le sedi la o tsoto ala o baba tso khotso.
4: Hello, hi, Kapa.
0: Khotso melikai.
4: A mona ke bona pa sa mkhelo ntona lwena o manetse. Eh, ntse ke tshitse ha mona ke mona na ke mametse ka SADC plus.
0: A dula ntso theletse be hlo a.
4: Hey, Kapa.
0: Geo ta ba le sedi le o tso sa mlo ta khotso. Khotso ntate likai. Mwana mme ri palamanya nda
5: Tateka kapa o a palamisa mwana mme wa ngotsa gale gale pa he hona jwa le go mametse ka 9.2 ke mafatlana ntse le go le tsheme jeme nda tsana le di njanyana di pula yana ka kapa o ntsonta di wa jini wa tsela
0: mwana mme ke a le boa
5: tata pa makhu
0: ke le bila o le motho wa batho mmamiri kino malenteng mmamiri khotso
5: kakapa
0: motho wa batho
5: anna ka go mona tsiore
0: le kai
5: ke teng le ka ntate
0: wa re teng weso
5: kakapa tsa go ntse go la
0: khu yo tabola hlo ke go
5: pompo
0: ke go ka mwana mme
5: ke le mo khutse ka mo ka na le dikaga sa mo
0: tsiore ke le bula o lo weso o tloa Nati nati nati.
6: Halala kakapa, halala kakapa. Retito, tuwa kakapa, tuwa kakapa. Ukwe mgaunyana, mgaunyana. Ukwe fela kakapa. Mwono kukuntrisi kuyo la kanzo wa shapa yalo. Mwenta pramseve, yanaseke. Utabuti lusu, tuma kululu nki hai. Tanji kakapa, tuwa kakapa.
0: Gile wila hulu wesu. Bakai, bakai, bakai, bakai, come on, can nonyana yam pizza? Nonyana yam pizza, but if you look one in a mono, polo copo modo. ya ke ndao tsa ka tedo di pili kwani no nyana ya mpita kana tenga mafite ke tenga mo ile mo re dia wa tsa tsingile na la ka tseno

Obile mo nati nati nati nati nati nati nati nati. Ho ba luena tsa tsinga le na la ka tsheno. Bona mo loati wa tsebeletso ya lesedi. Ne ke dura tsendaki. Mo Afrika. Ke bua ka mswa ke ka tshela re hey ka kapa. A go e kwatshele radio ena. Ala go e pshatla ke mpas. Hey so so ki ne. Ke na tla tla ka nna mo nati nati nati nati. Lord, party time. Au kinyi na kunga tsame nati na kunga tsadi party. Ayeta ure usho uye uli. Pule mu nati akiri. Ya ki tele bito lana na sosoki. Hansa ta la ufita kiro atiba heri jongo nyana nzele vita mo. Hansa fita sosoki. Ha fita ya kwa naka ufela ya basere mita sosoki. Baby nyana sosoki. Chika mauli bito li kili ngakati. La Sosoki.

Bartley ke le buile holo e ba le mamedi mo nothing nothing nothing nothing nothing mananong a mangatla la tela a tsebele tswa le sedi nna ke tshipi ye ye tsanga modimo mo holo modimo wa tshipi a simpala ke kakapa ne ke dule tsiem zoke kachela ye botho moratuwa re ke tlhomotla ba le wena kere o kopana le nna tla be ke tsamaya le khuthala tsatsing la usane o bapala uhadi a o sienwa e leng seletsowa sa Africa sa continent ena sa botšhaba ebile gape o bapala le bowl o tla botlho wa go sasa nna ke letlhonolo la gago la gatsholo la dora la potsinyana la mmamotlholo mogale mo o leng teng ke mo o keleng teng ona mo

All right. Malla swahla. I'm church. Abaga bakwete. Atsebele tsike ratwang a ya lesedi. Amezo tsike le shume re furaletse hora a ya bobong. Aba di motla dumela hle hotle mo maetseng le hona teng. La ka le bitse go dikele di magasene ke motengwa ha mo le teke motho a mba di fela na kwena ya tselang go ya be he mo gekeng fole. E se ga ba go ne ba tlo se tsaka bana ne ba senyana. Hashtag party time. E ke le bila ho le khaitse ya ka tshe le boha le tlhohona le tsholo. Ma bi dikena na go tso metse se maratswa na se tulo o busimba ka seno o tloge nyane ya boselela o fitlela o reng ya bobong. Ne le ngwa la merethetho ke ya le boha hle le tlhohona le tsholo ke ya le boha khaitse ya ka. E ba le busibo botle ho ya pele. Ma bi ena na go ya go dumela he re ke re ya jare ka beta na maqhubu. Re le boha nya re shumele metse emedi. Hello hi. How le jwalo ho tswa lo man ana thoko ba yetswa ke mafela bank ye ho pitisela ho monate ka mona le ka mona mo go tswa ka ho monate man abulela metswalle ya hao le yona abulela ya yona metswalle hore ha o le jwalo ho jwalo

Awe bo simbona he ho hashtag grooves on wax re tena le khaze dega re kena ka mona ka Pretoria re tena le 26 kena tla re sa di ngoletla sebetso tseng ma shuba magao ke mora hora ya le shume ho grooves on wax a tsho mo ha se ba jole ka tloa ile ho tla matho songa kgwedi na yelwetse e sa le go bapalla motso wa go wa di DJ ba ile ba kopanya ndo sa bona ba se bedisa divine ale fela ba o letsa tsaka divine le fela so le khudi ra ka o fela ke a divine le tshomi 26 ke mo hlangana thohang ke mona ga Pretoria o tlorisa di mo letla sa go kopanya hlosana ka o fela gore mamela mkhotsi metso singe mashoma mara o ke mara ho ga ya le shome ho tla singe ha maqhubunga tsabele so ya le city ke tshilo ka rakeba fela beke wa phethisela ka mona le ka mona o ho etsa hala eng ka pele wa ha so pele o tsubile meletsa wa ha di go ka hanontsa gona se fapaneng tsa X Facebook le Instagram @lesedifm @ladysoulske ha sala ka pele wa mo khotswa ka

0: tumele pizzano ka matatile ka mo tenge tsana blue magan pa fela ha ke wa tlo phetela mafolo wa tlanga ho ile go simo mona
1: halala halala ngwana ngwana na ho jwang fela jo o mona ke ke tswa Captain Park ke tata o kena ka Molloto Road ke a ke lebile sea buswa ho mona tho podile ho tso buitsa tu Sibudi saka semoyeng ke maskobela potsane wa le jang tsa tle
2: Hello hello hello hello le di sosi fa phela phela sibudi saka sa gaba bua le mrana ka mona ka re se meta magolo go e go tsere ka 8.8 ha lo jang kana go tsena ke tshere mmaba re batle diphoso mme pone mahamo tsantse ke re hala maedale ko rata tjovo kare hat nkule di seski
3: party time le lady soski party time ole steady fm

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe

0: tsa mong o re dikele di kentse ke mabetse sebeletswa le sedi motso go mona a de ke mabatho malefo ke mene ka tlex stop a re ntse ne difetse ka sele ga thehileng mabedi tsona pele tsubila ba ha mo letsa di go kana ntse go na tsefa pa ntse x facebook instagram @letsedifm @ladysoski a re ke seretla
1: bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
3: Ntiseli
4: mi
3: atoyeso.
4: Ke botsa baba hao le lesedi FM.
5: Lady Soski, motsoko o monate natinate. O mametse ke mapalisa hlao le botshabelo S1.
6: Soso ki boetse ke khutlile hape ai. Monati wa radio ga tse di ya ka busuke na monati mola imali shona ka ri ngivili ha ile radio
7: hello hi Soski ke si thetsi ba tlhoka go thaka mona ka melody mfae jeni ya ke ditlona le qhubula 89.4 o monati motswa go bona ke ka kofa go re fafa ka 100% se thati se bahle mo khathe melodi Virginia Tangle mo
8: mosa ha le tla fitla ho yana ka nka
9: soski mo tsa se wa ha me baby mo tsa se wa ha me skat mara o salang o so o ipe hand me dali ke nan tsala ke bo
10: Era mwana na dijela mwana na umuzi ee o jere ka cheka se modino wa ugwara o di studio mono era mo nge la le khuru ma le khuru ku mono mogana ba kwete mo ba mitere so o mo dire lo jela di tsaka sente zero o Anji, Lady Soski.
0: A di presente tse legolo ke tseno he. Di se di lebe ka bona ka Pretoria. 026. A ka le bula ho le khaetse di ya ka ga le bo ha weso. Ah, o ga se di tsela ha ka ba keng, le ha ka ba ke jwang. 086-3003-084. 086-3003-084. O na te vetse le ka mo nna ke na fetseng ka teng ka nete ke motse ko wa hae. Sibila ha mo laetsa ka botlong tetse tse no mogonya 086-3003-084. Hey, listen to FM dumela hai.
11: Ela dumela le Soski.
0: Dumela ga itse di aka. Ho jwang?
11: Ah, mna dikgwe tsona Soski.
0: Ha o le jana ho jalo tshome.
11: Na, o jalo tshome. Ah, di tsogetse ne seng sa balala lona Soski.
0: Hi Nelson.
11: Ah, so ke re mmino kona mna dimbag sa tseleng ke nna e tsoretse ke mokgathela ka fa mokgathela o kenya ke mmino ntse ke mametse bakeng la ore ke ntse ke kganna
0: Se dije mulelo, ¿eh? Ah, o les jualo, o jualo.

na ja mo ga ta ka nete ene ke sa motsebeng ena a buang ke mahu a DJ V ke the rose a change a stone a deep sand ba my late ba ke mo ga tle ka le bana ka se mogate o mame se mo sa jwe ka mogatsho ka tinga ka ja mo ga tle o ka se mogate lwena ha o mame tsipina ena o hle ka mo a tla rosa ka mo wa mo gatang ka ting a o a au au hle hele na ja mogata ha ke tsebe go na mogata mang fela motšhuno ya go mogata a le na ja mogata ka nete ha o ke mogata hle a ke mogata le na man a se batle ka gateng a le se mo di bule mo nate a ho le ho ba le wena ka no ma khubunga khaso o

Nati Afrika Borwa ke itse ba o ketekala sa silo tsolo ka tsheno. Happy birthday to you. Ana motho ke mmone nya bitsang ka re ke mahlatsi de general. Are ke mamesele sedi of empire sukula le sedi ka mona ka Limpopo ponto. O ka man ka steel fort. Le sa sile mona real ball le sa sile mona tshoma merihle. Ke teng o hle mona marandranga dipuisano ponto wa sala bo Facebook wa te ponto wa sala bo. Adi ba ke so tatela sedi of e jutwile le ka mana ka bo Fixback ya sala bantse ba lla ba re ba sukula le sedi e ba thuke bana mo mamedi ba utswang cable ka nete o bona ntwa tsa mofuta o je di ama e di community jwa bana le batho ba ratang le sedi ne ne ba batla mo mamela le sedi e batho ba utswa di ntho se tsa ngo re jwale network e bete e ka mana ka sebo ke ke bona motho a bisang ka re ke karabo KM mogorosi a re ke mamesele sedi fa ke bona motho a bisang ka re ke magheta re ponto wa sala bo ke mamesele sedi fa American Testers abese sungela shumela mesume hlano pelo ho rapile 086 003 084 a jutlo rena ho kae o etsa ngona na mang e ke mona nga peke se pia mpa se ba kana ho kae

0: marate dlamini ke le bua bohlukung betle me province ya Free State Amari re ke potela ka mana ja.
1: A khodi ya lwetse hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la bararo baking. Le fa pala phumantswa matlo mona Gauteng le mema le CD FM hore le beteng ho tla bona di project tse kholohadi tsa le fa phalena lo bona di project tse kholo tse ntseng di tswala pele tsa le fa phalena la matlo hape le CD FM le beteng Habem ba matlo ba kena matlunga bona le CDI FM le tla batenga go bane le mengwe ke Gautenga Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo ile la boraro bekenga re tla be re le mo
2: se sa sa sele mo sekeni mina ga e gabile jalo ka molelwa Le CDFM, FM, ki mo o lukela ngoba

0: le se buri sele morao mame se kana kwena a kwe ka mame se radio mo se ara re banke ba teng batho a dumela
1: ena ranta di pedi a wa ga di pedi ponto e le a ke mo go ena ga mona ga bola tata ba di go di tsala di mari ai ke mo jo la kentse go yile ka tsebe o go
0: re ke botho teng go re ke le se di FM dumela
1: le ga ponto
0: re tle le ga
1: ha mla te ponto ai
0: la ga ke ri ba sa ide go ba mana ha jwa le tsi o ri ne le jama ba a ke ntate o ri ne le jama ba ne
1: le le ja tsa mo nati ke ya si
0: a a bo ne ke ne ke hlile ke batla o thiba mono o ska ba hlola le ka letsatsi le le ka letsatsi mamela le ka letsatsi le badueng o ska ba hlola o bitsa o ri ye ye fela bono tse monate tse monate ska bitsa mabitso a ke ke le bontata ba
1: tata le tsharo ke le ga mo
0: eh ke le bontata re nke ba meri teng kwa no le se di FM dumela
2: hi ponto wa seleb
0: rete le ga
2: tsona ke
0: eh
2: ka ga di pula ni ka vlomo pro mamo ke ke di tsile ntate o sa mo go thela le mo skonyela ra ma banda re mmane ja mame le ponto
0: o na le man le mo skonyela
2: eh so ni
0: Osko nyi.
2: Eh, linde te go tsama le khotela.
0: O je tse ke re tsa tsile mona tautlwa.
2: Amen.
0: Je uta ba re nke botho teng kwa le seri, dume.
1: Ponto.
0: Aha mona tele ga.
1: 89.4 mona me ha mona di kluga so de belt fundene mona ntse ke nalwera ponto.
0: Tsa tsile mona tautlwa.
1: Ta ke bona me.
0: A re nke ba me di teng kwa re le seri FM dume.
3: Uncle ka re one ponto.
0: Ho joang? Thank you, Tava. Can I say your family to me?
4: Ah, Mame, the Ponto.
0: Ah, Mame, the Ponto, take him on guy?
4: It's Rama with the Sigamoga Chinisi. Naponto is the get two ways. The Afafaza come on, the Afafaza.
0: If Afaza Oka, if Afaza guy.
4: Kamoga Chinisi, Kamoga Chinisi, Kamoponto.
0: Who must have a zinc up or high?
4: Kim Sevesi, Dima Willy, if you can tell anything, Gana Gwen.
0: Sevesa Monatoka.
4: Ana
0: ni mama sele seri FM dume
5: we somoto
0: we somoto
5: e chao wala ja
0: e ki bua manga e
5: no na siki magala ne re hello
0: bales
5: yes
0: bonjour
5: ai ke han ke bilang ke thadile ai ni 90.6 e khutile ha mona tswa ya lebo
0: e khutile ne 90.6
5: ke fela ka mga po 6 ke a ile sa
0: ke batloela o tswa di cable fix back ke mona bona bele bana safaris
5: eish mwaneso hai nane ne tele 2 weeks
0: le sedile le ka ka ho hlo re le sedile le ho hle mpa ei batho bana ba se ba mbana man ke
5: a tiba na ga ke ya ka ne ke ya le bo
0: sa tsile bona ta utlwa
5: ei tsharapo
0: ke uta ke le sedie fa go tumela
6: mohodi
0: ma metse le sedile bo hle ke mang ka e
6: storo ga bua ne mohodi ya ga ho wa fela
0: ei sha po ho jo
6: ye ho sha po ho di ma
0: ei tsara
5: Ee ngone tsa ntse kumane si ke mona sa emisi de pula ntse ke tsela le tsedi fela ke le ka dikobongwa

o ba o sile satsi le bolata utlwa ai ka nnete ba re sia re setse ke bone bo kandro o tswa kae kae reponto le nna ke tswa sebakeng sa boithabiso kae kae mona felkomo ko ona ke fitlhang hae a re ke mamesele sedi fm ona ba fitlha ba gate balela gathetsiwa bokeatse bona batla gore bonyane ka bo 12 tšhena ba kgona re a tla mamela le sedi fm a tla mamela ponto kamane ka bo sasol ke bo mang ba fitlha ke a tseba ba teng batho ba fitlha ka bongata batswadi bakentse fopane ba bang ba tseleng ya yeah. Marpon.

0: 086-0003-084 ke nka ba o qetela a me ditesetse o kae o etsang me raromesoso ka morago rra pele ke mokgatlhela wa o qetela diaroropanaponto wa selabolosedi fm. Mamedi teng ko re mogaleng, dumela. Re teng le kae? Ke ba kae? Tsatsi le monata utlwa? Ke o taba, reng ke motho teng kwano, le seri?
1: Ele morana ponto.
0: O jwa?
1: Ke tsona malumesi.
0: Ke mang kae?
1: Tsona ne le seng Shabalala.
0: Nelson Shabalala, ke bua le mang kae? O go kae?
1: O go Nelson Shabalala, ka bona no ga pidori ke tao ya mrola makwa pa, ke tsamba ne ya pumula no.
0: All right, ke le bona se sile mona ta utlwa.
1: Thank you mrola bond.
0: Mame se le se di FM dumela.
2: Poto.
0: Ke mang kae?
2: Wa nda ta motinya na ga mona ga pelo ko mo, ya ne ja di lahla na se go tsiya tsile.
0: Real bo bona se. Etsa tsile mona ta utlwa.
2: Wena fela wa go lobe ya go ya mogwa jwa le chaile jwa.
0: Se chaile le netla cha o reng yana bobedi. Mamedi, ka baka hopola a usiya bitswang ka gore ke Matsie Mthembu. A ngolletse re ponto hle. Ntato wa ka ona thabile, a qala o kena na neng la hao ho le CD FM. A thabile. Ke mo radio hae. O dumedisetse ntato wa o kwentse ke re wa bona kana ko nngwe. Ge le di buhudi gena le o gatwa ke ba mamedi haholo. Nenneng ebile motho ba sa bone. Ke mo tsepisitse ka re ke tlo tshakela ntate wa gago ka December ke lo dula le yena. Ke tlo tshakela ntate wa Matsie Mthembu. Ke lo dula le wena. Ha monate ke re qoqe. O ko ntsebe. Le gena le batho ba bangata ba re buang hampe mona. Batho ba iketsetsa diqeto ka bophelo ba rona ba sa tsebe rona. Motho lokile ha kaka. Mametse le Sedia FM. Dumela hle.
3: Bambo.
0: Ke manga.
3: Ke se wa le mona mosebetsi na etsa night chief.
0: Let's see the mona tautwa.
3: Bo Kendall power station.
0: Ikela bo.
3: Ora.
0: Arange mo tuteng kwana. Le sadi.
3: Re pondo.
0: Ei tara.
3: O sha bo wa mbra yaga.
0: E sha pura.
3: E tse yo tsholi nonga go bisi ya mo.
0: Ei.
3: Ya ndi na dikile ja go tinda ndi le ka ntunga mo tseko ma metsi ba yaga.
0: Ndala mang.
3: Ja ke mo mbra yaga ke mo wa tsiba na go dula ke le mo. Ei ke mo.
0: O ba ne o dula le mo.
3: Ya di watela ka tlunga mona ya ke ba gonte bo ka le pula ntena go bisi mona
0: ne ke batla go mme o kae
3: a no nda le mozolo go gonta ta
0: o mozolo re le botsa tsile mona ta utlwa
3: ke bonto
0: mame se le se di FM hallo ya
4: lo la o re la bo be di tsina nta te khali ya le bo nta ke
0: mame se le se di FM ho tsa ke le se di FM dumela 086-0003-084 motho teng go dumela.
5: Hey, Ponto.
0: Hey, Tara.
5: Hey, Nageta wa mwela, mnazwa pitiki mwela la mpeshi. Kwa na kama, Nageta wa mwela mkana mtrisi. Kwa kuru iwa ni matrisa, maitike sa hindi.
0: Oh, esa la ya
5: pitiki. Kwa na kama, mila basa afeta na skofu, ajo na fulfuri wa hati.
0: La basa
5: hati. Kwa wajo, hizi pa, la basa hizi atuwa maelo kwa kwa kama kwenye ya kubesi lini.
0: O sa kubesi ora gwalichi.
5: Ya o be di go be di di go ba la ba ba sa kwa la pitiki.
0: O tsena
5: ya.
0: E ke ga sa le gela pitiki nya ba feta ka skofo go fotshong.
5: A ba ba fotshong ponto mo ga fitse ke jo monne. Ke le ga.
0: O wena ke bua le mang kae?
5: Ke nda tlo ga to maka ga face 5.
0: Ho kae? Bloemfontein face 5.
5: Go ba ntwe ya re tla ha re le le shemona.
0: Tsa tsile mona ta utlwa.
5: Ya le bo mo ga se le ya shemona.
0: Ke uta ba ga la ba sa feta ka skofo a feta la fotsho. Isala ya pidiki. Go etsa jwa tswa ke botlong. Ma ba tsile se dia fa bo di bela hle.
6: A bonjo.
0: A ke manga.
6: Ke pula ma ba le face 3 blue fountain.
0: Eh. A go njwetse mona ana face 3 pi ipela kae ipela bolimo ipela kae
6: pela face 7 al ka tau fika mo kriki
0: face 7 a ipela bophumolong
6: eke
0: o dula pela bophumolong
6: ke dula mona pela face 7 ha ke lo ka fika bophumolong
0: o wena o hukae gona ba le tshego lapeng ka pa mosebetsi Una lama.
6: Ke na le a tsola.
0: All right, it's a zile mona tautwa.
6: Ba ba tonto.
0: Ke o taba jeng ka o qetela, le seri? Dume. A go utlo ho ha. E ya go utlo ga neta, ke utlo mamedikwa. A go utlo. Awa skisi man aga mutlu mamedi jwale re tlo ba le bothata ba re tle re buisana le yena e re bo mesoso ka mora go ra ya pele ke na mogatlhelong o etela diarro pala ponto wa se re bolo se di FM le se di FM ke mollelwa wa rato wa lelwa ke le bua ya gonne ngwe kena le sa gona ngwe kena ke mo le bua pinesa swa fitla peletsong yo re neng re mametse Angelic Temtura e bisang gore ke shesha ama waza waza busi swa mon chante rile ra enka ana go ntse tsa maya di tendi ka bana tso tlo lutlo tlo sha paka hip hop ma medu na le pinetse mona te kwano tso tlo di mamela a pinetse bo touch line a questa na le pinotla di tlo kwano pina ya rush hour a fan boy ke mo tso routing a pokello nyaka ya ka mara go ra ya pele you dry hona le pina mona ma medi ya Tom London e bitsang ka re ke imizwa ska ba fitwa imali miss dear Ola se DFM imali status QSA itengwa no INQ5 itenga ka rupukelo ya ka ke le shume metsutsu ka mara hora ya pele mama se le DFM 87.7 ola ba jalo 106.6@lesedfm.co.za o pala hle mamedi keteng a bekele beke ho le se DFM kwano ho di Europa moqebelo le sontaha ho tloa ho reng ya le shume metsumi re khitla ho le ba jalo ho reng ya bobedi

ikela mathu ba mabaka ba bona beke tsena go lwa tswang ba ya njolo di ba kentsa boithabiso ba bamba mo sebetsa ba bamba la pe ba ya se ba le teng nikile wa holo fela senganya ne ba ketekala tsa sila tsola ka jene pia pia

0: Mina ha e khabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho bateng.
1: Manish on a beach shebang.
2: Kitika ho romang. Kitika mo tswanti.
3: Ke seleng ya to Yesu.
2: Ke bo tshaba ba hao le Lesedi FM.
4: Mo mamedi. Tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.